0: kuzwakalo kuzwakalo kebile 2023 2024 March ngeza la ekhaya ngihamba ngokusasa hayi ngahlala safa sanikwa samuru baba hayi ke sanikwa lo maproduct kwathi asiwasebenzisa kwathi asisibuye emva kwesonto sahamba sowasebenzisa maproduct sabuye emva kwesonto nokusikaza saphinde sanikwa amanye kwathi asingewasebenzisa mna ke kwakunzima kundingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wawasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nangelutho kodwa ngathi umesenji waqedile hhoyi abuyele esimeni ndakuhlantanga umuntu njengoba nje ngiphile esaka ngiphelile esijuki kathi uma ndifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele afi wabona ukuthi konakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonbona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ojobulo wakhe indlela awangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye
1: yabonga amen amen hey ngiyabonga ke okay gogo ke sebu right yes sawubona ke gogo
2: yebo ngani cha nithi angizobonga sibe noma ngakabi nami ngibonga ngiphethe isandleni kodwa ngibonga ngomlomo ngikhombisa ukuthi ngumuntu angibonga mangisizakele ngifike ngifile ngangifile waqhambi kwangisho umphefumulo wakubona ngathi uzophuma waphefumula umphefumulo wakho wangiphephetha kwaze kwaba kathathu ngabona ukuthi ngiluseni umphefumulo ongunaswayo nami ukuthi uyaphuma manje ngingahambi ngihamba ngikhathala igazi lami ngathi libolile ngasevezele ngisho ukuthi ngiphuma rejekini kuthi angise manje akusekho-ke konke lokho sengimelele ukuvuvuka nje-ke manje lamazi ukuthiwa nginawo enhliziyo okay buya-ke wona ngivuvuke kodwa nje umehluko ngiyawubonga inokho nje ngane yami ngithi angizoyibongela ngokuqhanuka futhi usengifumbethe esandleni
1: amen koze uyeathi khona babe bakunikeza ijusi erong
2: banginikeza ijusi kwafuna iy'ngane zami zisophongole bona ukuthi ngiyafa zibona lapha kufacebook umteshi ezenza wena ethi ungisibili uba mfonela-ke wathi yimi impela ngiyangaphi ngiwavuma emmeleni endleleni ebhekophongolo wakho uzowathi ngikubathi ngisophongolo athi ngimeleni lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto qhamuka umuntu nginikeza nje kusho ukuthi uthathe lokho

0: kahle meziwasho kwadaya ngodaya uphinde kwasequlela iswayi ke lakugcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni nto ngizazama kususa ube ungamnika le nto umuntu ngibeswa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga yasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalojuse ombulalayo mina ngakuphuza kanye kwesibili ngathisusanisisa mthethane ngaphandle kanta kuwo sengiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo bathi lona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithele edolobheni lokho khona ayithela kwesigujini zizonika luma awumbona kakhulu
1: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona ngiwakho sowakubulala
0: ngathishe ngakho ngangasona ngikhe ngiqedela
1: ngoze uthi kunegulusha lapha esini
0: benginegulusha lapha ngane yami leli gulusha ngihambe ngenyakowasolana bethi mama wakwayi-special nithi ngiyile bathini ukuthi bangisako-exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalutho le nto ngyazi ayifushi ukuthi ikophoza ngathi ikophoza amanzi esekuba nodenda kulenyukayo kelodenda engalasi ukuthi ngulwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungagqabuki lungiqeli ngize kudose nzane konke lokho ngiphuzela ujusi lwehlile sesiboshile
1: ma
0: ngihamba sengidonsa ngikhathale
1: umama kuphi ekhaya
0: lapho ibhanganomo wadlamini kanye nomfanya
1: umadlamini okanye wamfanyana
0: ebhanganomosizakele ngane mnaphakuwo futhi ngiyakubona ukuthi mane ukhe ngiphikele nangisakuwe nalokho kusasele izogcina kuphelile
1: amen siyabonga gogo
2: sawubona babosi hayi ngicela ukuthola ubuthakazi ngumazulu hayi ngizifike lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululi hayi salalela i-VN ngendlela ositshele ngayo salalela ukuthi usebenzisa ngathathwa watsho senza kanti sithe umavuthululi asithenge ijuse hayi saphuza isipuni ekuseni ntambama hayi mina hayi azinto ohlezi uyezwa ngabantu athomitai ayikwaziwa ngisiza ukuthi ngithi nkosi yami hayi mina manje mina baba angazi uvuthulilile umavuthululo wayisusilwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntanam owashawa isilwane omncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke umina ma umntanam saqhuma umavuthulo saphuza ijuice spoon ekuseni ntambama hayi mina manje kwenzeke imihlula ingane yami isindile baba ulima qondile zaphela ilonda ebesegcwele umlomo bayishaya ngesilwane ingane yami yajijeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo zangikhala inyembezi baba ngikhala izinyembezi unoba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mntana namhlanje uyaxoxa iilonda zabe sanezasha uyasebenza ujusi uzivuthulelile nkosi yam wasivuthulula umavuthulula ajijela kayehle hayi ijusi eshisashisa iilonda kudala kumina ugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebesesihlule izinyanga ey'namagama amakhulu lapho ngoba ungisize ongangokuba namhlanje usuku lami lesibili ngumaperod into ebese mina ngavaleka iminyaka mengikhuluma ngenyangakhuluma njengoba ngino-38 bengasawazi ama-period ngoba before ngilomntwana ono-2 years olama

0: umama engamnikayo futhi juice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethi endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imineke hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangi-odi u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho u-20 kuzo-odi ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
1: sembona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacaba ngiqhamuka engolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi ngayithekweni ngawuyisebenzisa besenginesibhobo esingithahle u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yomhlano wami ubona ngathi benginezinhlo nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye okungenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasayi ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka wayey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga yokujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
2: amen

Sila. Ngiphinde ngibingelele kakhulu umlaleli weNanda FM. Ngikubingelela ngaso isiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngikubingelele umlaleli wami. Ngithi uJehova makakubusise, uJehova makakwenzele okuhle. Kungenzeka ukuthi uyaqala ukuba ingxenye yalolu hlelo. Ngiyakwemukela kakhulu likhaya lethemba, likhaya lomprofeti, likhaya lokuphila. Kungenzeka ukuthi lapho ekhaya izinto azihambi kahle. Namhlanje ngizokhuleka, ngikhulekele isibusiso ukuba sehlele phakathi kwekhaya. Ngizokhulekela ukuba kube nokuthula phakathi kwalelo khaya. Njengamanje ngiyacela ungikhelela amanzi ngenkomishi. Ngifuna ukukhuleka ngikhulule isibusiso phezu kwalawo manzi. Ngicela ukuthi ngalesi sikhathi usakha amanzi bese uphinda futhi ungibhalela izicelo zakho zibe ntathu. Ngicela uzibhale nje ephepheni. Ngesikhathi ngibe ngikhuluma, uma ungenalo iphepha zibhale efonini, uma ungenayo ifoni zisho ngengqondo. Ngoba ngifuna ingelo sika Jehova kube khona into ezoyibona. Ngoba neBhayibheli lishilo lathi elani nizophiwa, lathi ngunquzani nizovulelwa. Lase lithi kuze kube kalokhu anika kacile. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi kunezinto okudinga uzicele ukuze uJehova akwenzele zona. UJehova kafani nomngani wakho, uJehova kafani nomhlobo wakho, uJehova kafani nomzala wakho. Umzala wakho kakusukela athi ingane kabhuti ngiyayibona ilambile. Umzala wakho kakusukele athi ingane kabhuti ngiyayibona ukuthi edinga imali. Kodwa uJehova akanjalo. Njalo uJesu uma ezophilisa umuntu ubebuza umbuzo athi ufuna ukuba ngikwenzeleni. Uyabona mawufunda incwadi kaMarko uthola nansi indoda eyayihleli ngase mathuneni kukhuluma amademoni athi ungasihluphi. Uyabona le nto uJesu akakasho lutho, akakahluphi lutho, kukhuluma wona amademoni. Mawufunda futhi uJohn chapter 5 indoda eyayisihlele echibini for 38 years lithi iBhayibheli uJesu azi ngesimo salendoda. Lifunde kahle lithi uJesu azi ngayo. Kodwa uma efika kuyona uJesu uthi ufuna ukuba ngikwenzeleni. Uyabona lonto. Ya, ngifuna ukusho ukuthi njalo uma uNkulunkulu ezosiza isimo somuntu ubebuza umuntu. Umprofeti kufika owesifazane umashonisa osezothatha amadodana akhe ngoba umkhwenyana wakhe esedlulile emhlabeni, wadlule ngasikhokhanga isikwenetu. Uma lo wesifazane efika kumprofeti, awuzo ukuthi uthini wesifazane. Uthi wesifazane kumprofeti, inceku yakho okungumyeni wami ufile. Njengamanje umtshelekisi usezothatha amadodana ami ayobazigqila. Awuzo ukuthi uthini umprofeti. Uthi ufuna ngikwenzeleni. Bekufaneke lesi statement esithi inceku yakho simethusa umprofeti, okungumyeni wami ufile, manje umtshelekisi uzothatha amadodana ami. Befana kathuka. Kodwa umprofeti ubuza kulo wesifazane ufuna ngikwenzeleni. Enye into ebalekile mlaleli wami olapho ekhaya lengifuna ukisho namhlanje, mhlamba ke ngikhulume ngento yokuthandaza. Into yokuthandaza especially abobaba, hayi kodwa bonke, kodwa basekhona obaba noma insizwa ezithi hayi lento yokuthandaza into basho igama elithe uqina okusho ukuthi into yomama. Kanti uma insizwa

yenza ubugebengu bese kuthiwa ngesilokishi ijampe la esuke icashe khona izwa imoto zamaphoyisa zishaya ama siren isuke yenzani lensizwa lapho esuke ibande khona icashe khona isuke ithandaza ithandazela ukuthi amaphoyisa angayibambi ngama magama uyayibona ukuthi into yomthandazo nawe angeke uyihlukanise kodwa ukwenza kabi ngoba ukwenza ngoba usenkingeni kanti kube kuthi ukwenza ungekho enkingeni ziningi izinto miningi iminyango ibingavuleka phezu kwempilo yakho ngizama ukuthini ngokubeka lolu daba ngifuna ukuthi ekhaya kungenzeka baba ubone isimo singalawuleki kanti uJehova uyakudinga baba uguqe njengedolo ukhulekele umndeni wakho mhlawumbe angenzeka ukuthi lengane yakho oyibona baba engaphumelele esikoleni uJehova ubedinga isandla sakho uyibeke le uyithintise ngesandla lengane usho izwi phezukwayo ngoba uma sikhuluma ngomkhuleko sisuke sikhuluma ngokukhuluma ezweni elingabonakali lelizwe elingabonakali elizala izinto ezibonakalayo kunezwe elingabonakali kunezwe lemfihlakalo kunezwe la okuhleli khona izimpendulo zethu njengoba sisezinkingeni esibhekene nazo uyazi ukuthi ngithena uma ngiqala umkhuleko wokuzila ukudla senginesikhathi eside ngangiwugcinile ukwenza ngithena uma ngoqala ngabona ukuthi ayi impela uJehova lento ayishilo athi kulonyaka angikhulekela abantu bakhe kodwa ngibuya ngibophe nebhande impela lento engazukuthi ibisibonakaliso esijulileyo okuyisona esizokwenza ukuthi nanoma ngubani ongilaleleyo izinto zakhe ezibukhuni izinto zakhe ezinzima zikwazi ukuthi zisombululeke impilo yakhe bese iya phambili ngifuna ukuthina kuwe namlaleli wami ngifuna ukuthi nakuba nanoma ngabe kuthiwa iliphitshe elibonakala lisendleleni yempumelelo yakho ngiyakubona ufuna ukwakhumuzi kodwa kunetshe elimile phambi kwakho ngiyakubona ufuna uku-estenda umuzi ufuna ukuphuma emqashweni ngiyakubona ufuna umsebenzi ngiyakubona ukuthi ufuna ukuyolobola awu kodwa Nkosi yami ngiyakubona ukuthi ufuna ukuthengela abantwana izingubo kade ubuka nje nanga umntwana wakhe ethi ugqoke ibhulukwe lavele lakhe ebhuka wabuka ukuthi awubheke kodwa ingane zami sengaqhunyelwa amabhulukwe kanje ngikhona awuyeka ngisasebenza ngisewubaba osavuka ayeka mlungu ngiyayibona yonke lento ukuthi ukhathazile umoya wakho ngikubonile ubona umama wakwakho ethi uyagqoka lengubo yakhe yavele kwangathi iyaqhuma ngakubona ubheka phansi usho ngenhliziyo ukuthi yeka ngisamthengela uma wengane zami yeka ngisamthengela unkosikazi wami ngikubonile mama ubona ubaba ethi ugqoka le vest yakhe wathi uyayibamba kabi ngayibona ithi nosu wathi wena awu investi kababa iyoze iphele emzimbeni ngoba kukhona abantu okufunakala sike sibabonge sinjengamadoda ya kunabantu okumele sibabonge yabona omama babalulekile ukuba sibabonge ngoba uke uthi uyadlula kwenye indawo odlula umama washa uthi uyabona umama umbona usiyaneka uthi uyayibona ivesti ayinekayo hey ubuzi uzibuza ukuthi milingo mini ekulesiya sandla esibambele ya vesti wayiwasha waze wayiqeda kodwa le vesti yangaphelele ezandleni zakhe umbone yeneka ubona ukuthi ayavaveka ivesti yaphela kodwa nangu umama unethemba unefaith unokholo lokuthi le vesti lena umisiyomile umyeni wakho uzoyigqoka uyayibona lotho ngamemagama ngifuna ukusho ukuthi nakuba udlule simeni

qeqeshwe tracking yini edala lo muntu engavunyelwa ukuba fike ekhaya nale moto isiqalekiso esisozalweni esingakazi sivumele umuntu abe nemoto ekhaya khona umuntu akabe nesiqalekiso sokuthenga igorokoro ubaba uthola ukuthi ubaba lo unama truck ubaba lona uthuthi sihlabathi ubaba uradi hey hey hey Jesu umama zathi baba Nkosi bengicela ukukufica baba khona engisafuna ukwenzela abantwana kanti umama ufuna ungena eTexini ngoba uyazi ukuthi yabona uma ingacimanga kathatha emarobotini hawu iyocima kodwa kanye yayibona lonto uyongehlisa sika sibuke nalapha emgwaqeni ingane yabantu Nkosi yami siyehlisa uthiwa iduthi ungathi wena ngiyahleka ngihleki mina ngihleka lento engizoyikhahlela njengekati ngesonto leli demon elidlala ngempilo yakho leli demon elihlekisa ngawe elikwenza ugqoke ama jacket amakhulu mvuku mvuku elenza baba wami ugqoke kube ngazuthi awunamali kanti unayo uzuthi wena hayi imali nya amadoda amaningi afe engathile kwenza kwaba ngomama ngoba uba bengasekho Umama wawuthuthukisa umuzi. Yabona ke ngicela ukukhuluma into ezonethusa manje. Niyazi ukuthi abantu nomzana abaningi. Mangajwa nje bayadedela 2 hours emathuneni. Kuthi ohamba uyobingelela unkosikazi wakhe ekhaya. Uyazi abantu nomzana abaningi bengayidlula imizi yabo. Yi bakithi bengayidlula. How nangu baba? Ayibo uyapi? Acha ngifuna kwami wagcina izindlu ezayidabukise ezayingapendiwe ezuthu ezithothobele ezifaka ukhethe phezulu umama waqaqa lonke lelo ukhethe utshinga lapha wafaka ama tiles umama wa extender wafaka umama wafaka ialuminium umama ovele waliphaphamisa ikhaya amadoda amaningi abanomzana abaningi bengaduke emzini yabo kwangathi kodwa bomama ngiyacela kwangathi ngathi mase nithuthukisile lo mizi nihambe uhambe uyobeka phela ama tiles singithini manje uyobeka ama tiles ethuneni uthi we baba weingane sesahlala ngaphansi kophahlo nje Ngoba nje uyothi wena keze uzonibheka kanti yena uzocinga uzonicingo endlini yokhetha manje akalifici ukhetha yini edala lo baba engabakhelanga abantwana ngoba imali unayo hayi uboshiwe uboshwe emndenini kani kunendoda enenkomo enembuzi inkomo ziwu-200 imbuzi ziza lapha ko-60 izimvu ziza lapha ko-30 kodwa kanamuzi lo baba mawuthuthuthi kuyena hayi bo wezi bani bani yini ungadayisi bese uvusa ikhaya avele athi hayi hayi hayi awukame khona obaba abaze batshotshelwe isibasa yinkomo engakaze adayise ngisho yodwa ukholelwa nje ukuyibuka zigcwala igceke zize ilunguze endlini ngoba neyicapha zala ekhaya ziyayiphephukela ngisho kunomoya yini edala lento isiqalekiso khona umuntu owakhuluma kabi ekhaya wathi ngeke nibe namizi wathi ngeke nibe nabafazi wathi ngeke nibe namadoda yabona nenkonzo yangesonto mawuzoyiyeka yabona ikhona into ongayiyeka hayi le nkonzo le le nkonzo inkonzo yesibonakaliso inkonzo yesibonakaliso le ngesonto le nkonzo lena baba wami ngifuna indoda ngifuna umama ngifuna owesifazane ngifuna owesilisa ngifuna umuntu othi mprofethi kuboshiwe empilweni yami ngizoqaqa bonke abantu abafuna ukubona izinto zenzeka zibalula abafike lenkonzo yangesonto ikuphi lenkonzo isethekwini emansele number 110 kumngeni road

amavula akuvaliwe sinezinsebenzo eyitholakalayo. Lezi zinsebenzo ziyanceda. Bayazibonga abantu, bayafakaza abantu ngazo. Sino nozimanga, unozimanga isiwasho esiqhuma sigeze siphalaze esivula inhlanhla esenza impilo yakho igqame kube kuhle izinto zakho zibe lula sishaya izichitho eyithunyelwa abanakwenu zichitho zedlozi zichitho ezenziwa abantu phezu kwempilo yakho nokuphuphulele nento elala nawe siyakugeza lesi siwasho siyatholakala ngesonto uzobe uzosithola laphana etafuleni lamasalesi sibe nomashanela umashanela siwasho sibethelo sekhaya sihlambulula igceke sibulala izilwane sibulala bonke ubutha obuphakathi kwekhaya sibe nomkhuculule khuculule imbiza eshaya ushukela ishaye iBP ishaye amaalsa ishaye umhlume ishaye ukukhathala emzimbeni iyovusa namasosha omzimba aselele aselubhamba kumuntu mkhuculule ukhona uzobe utholakala nawo ngesonto abantu mabazilungiselele ukuba bathole lezi zinsebenzo sibe nesihlephule imbhede hololo isihlephule imbhede sisiza ubaba sisiza umama siphakamisa imizwa sikhuphula ujeke silekelele ukuba owesifazane aphile nabantwana noma ngabe kuthiwa ujake abathole abantwana siyawaklina ama-fellowship troops siyamlekelela silungise impilo silungise nakubaba nakumama siyanikhuthaza ukuba kube lula ukuba nithandaze ngo-8 nithandaze nango-12 kanti nange-3 iintatha mhlephule impede ya awu hey sengikhohliwe lalela siyakulekelela khe ihlephule impede impilo ibe right uqolo liyadansa uqolo liyadansa uyasebenza emasimini udriver kakhulu uhleli phansi udriver amatruck noma udriver imoto noma itekisi siyalekelela uqolo liyadansa ushaya ukhiphe izinto lapha eqolo ukhiphe izinto cishe ngathi amathakathek ukhiphe izinto eqolo ukline iqolo liphile

0: R255. Jova makabusise uJova makakwenzele okuhle kudeda bomnyama kuvele ukukhanya. Thumela uWhatsApp, thumela icelo zakho, ngiyaqhubeka ngiyayikhulekela icelo zabantu 076 66 48 114. Sande icelo zakho Jova makabusise uJova kwenzele okuhle. Nazi imanga naye imhlola kaNkulunkulu, nazi izinto ezenziwa ugcobo lukaJehova phezulu kwempilo yomprofethi. Zizwele.
1: Amen baba. Ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohampongo sesibongo, ngihlala eClermont. Baba bengicela nje ukuthula ubufakazi. Izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni leyetshe. Ngifikileke ekhaya baba, ngenza njengoba kadushilo. Ngafike ngaqhuma ngageza, ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami. Lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID. Benginenkinga-ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali, kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa imali zami. Yabona nje baba, kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali, kodwa sengize ngayeka baba, nje ngoba abantu nje ababuyisa imali. Engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango-7,000, bese ngasafuni, bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa, and futhi ubengigwajisa. Bese funa nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sixabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo. Ngisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza, ngase ngilifake kuwoletha. Namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga. Kufika abantwana la bayangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni, ngivuke ngaya eThekwini ngiyocoshacosha izinto ezincane. Mengifika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani. Awu, ngithuke baba ukuthi hayibo ubese ukwenzani. Hhayi, ngihlale kancane, hayibo nangempela aphinde angene afike ekhaya. Ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u-10,000, uphethe lo-7,000 angikweleta wona, uphethe no-3,000 extra, uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsiza ehluphekile. Ingavele ngabona baba ukuthi ubengeke azayibuyise le mali lomuntu. Le mali le ibuya ngenxa yaleli itshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba, ngakhuluma njengoba kadushilo, ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami, ngababiza bonke abangikweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba, ngiyabonga nje, ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba, ngiyabonga kakhulu. Futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi, ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba, ucubo lwakho luyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba, siyabonga.
2: Prophet, ngithi angibingelele, ngizophakamisa amandla, ngiphakamisa ukubonga. Mavula kuhaliwe kade ngifikile izolo, wanginikeza baba insebenzo yetshe. Ngalithatha baba itshe lezimanga, ngahamba ngalisebenzisa njengoba baba bosiyalezile ukuthi silisebenze ngalo. Into eyenzakalile baba ebusuku, ngivele ngaphupha uma washona, usena 6 years, washona njengendlela engaqondakali. Into eyenzakalile ke baba, ufikile umaye ephosheni wasethi kumina, ayi ngani yami, ngizobonga ukungikhulula le nto ilandile isingikhululile ngoba angifanga ngathetshulwa. Okusho ukuthi ke baba, ngizophakamisa nje lokho baba, ngoba ukusishiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele. Ngithi njengizobonga mprofethi.

0: koma iqhubeke asebenze. Amen.
1: Mavula ngisangithathe lelithuba ngibonge ngensebenzo yakho. Mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona uMay imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu baMavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye inze benzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakalile empilweni yami ngiyabonga kakhulu Mavula ngisangithathe lelithuba ngibonge ngensebenzo yakho mina ngumuntu ogembulayo kodwa since ngaqala ukugembula bengakaze ngwina ngeke ngafika enkonzweni yakho ukukhishwa insebenzelo yenhlanhla ngeke ngayithatha le nsebenzo ngayisebenzisa insebenzo ngalendlela kade uyichaze ngayo ngeke ngaqala inhlahla zami zavuleka ngawina imali ngeke ngayiwina u 10,000 ngeqala ukuwina kuthe kule nyanga esiphuma kuyona uMay imali yokugcina ngiyiwinile kube u 15,000 ngithi ngithanda ukuphakamisa insebenzo yakho kakhulu baMavula ngisazobuya futhi enkonzweni ngizolanda ezinye insebenzo ngiyabonga insebenzo yakho ingibona ibonakala empilweni yami ngiyabonga kakhulu.
2: Babudokotela ngithi ngivele ngibonge ngaye ngafika esontweni lakho unikeza abantu itshele izitha. Njobe ngangifika esontweni lakho baba ngangihlutshwa isilwane singilala njalo. Ngafika esontweni lakho baba ngathatha itshele izitha ngaquma ngalo kwaba ngathi kuba ngconywana manje itshele lakho lizitha baba lasebenza ngisasutshona isilwane manje kade sagcina ukungihlupha isilwane singilala right sengi right ngiyabonga baba.
3: Babu dokotela babu Mavula babungema bezizokwethu ufakazi ngolwesihlanu besenkonzweni yasebusuku olwandle baba uthe wasinika insebenzo zakho ndasebenzisa insebenzo ngomgqibelo lasebenzisa ngecawe late ndahamba ndayobhetsa ekhasini ndino 300 rand ndabhetsha ngu-100 rand wokuqala ndadliwa ndabhetsha ngowesibini ndadliwa ndabhetsha ngowesithathu ndabona imishini ti andisithi ndiyawina ha 15,000 ndiyabonga kakhulu ngensebenzo zakho ndisebenzile ndaba right ndiyabonga baba
4: njengamanje ngicela ukuthatha ama-calls ngicela umuntu othi mprofethi nginesicelo somthandazo ngicela ungikhulekela mprofethi 1 2 3 usho isicelo sakho inumber ithi 064 518 7159 fona mlaleli wami funa ukubamba ucingo lwakho namhlanje sikhathi seyicelo zabantu lesi kwamavula kuvale uyosakamukela
5: amen baba ngiyacela umkhuleko ukhuluma nolindi yesoze yancedo ngicela umkhuleko
4: banabasebenzi
5: bongumusa nobholole ngiyacela bholola kunedakamizeni yegamani kajesu ngiyacela baba
4: kulungile mama wami ngizokhuleka uJehova uzongenelela empilweni yomndeni wakho uzolibona ushintsho mama wami
5: ngiyabonga kwenzekile
4: kulungile mas uzongena emkhulekweni wakho mama fona mlaleli fona ngithatha icelo yebo yebo khuluma nomprofeti kwamavula kuvale sokumukela baba wami siyaphila Ay baba ungalali kehla bakamisa iphimbo yebo nkosi
6: yebo ngicela ungikhulekise
4: sithini isicelo somthandazo baba ngifuna ukubhala
6: uphumelele ngithole nento zami ngenkinga la
4: ya ukuphi nendawo
6: kanye konke ne-idile engenayo
4: kulungile baba wami ukuphi nendawo
6: emawodi ekhekweni
4: emawodi kehla ngizokhuleka nawe baba
6: yebo
4: kulungile fona isikhathi sokukhulekelwa kwabantu mama wami lapho zibambe impahla zibe seduze ngizokubhanqa konke kwamavula kuvaliswa kamukela

0: Yebo baba.
1: Yebo.
0: Yebo baba, ngisacela ungiphe umkhuleko baba, kuna maPakistan angafuni imali yami baba.
1: Ukuphi le ndawo?
0: Ngisevereleni baba.
1: Everelem, abafuni imali yakho mntanami.
0: Aw baba, batha sezidili manje abasafoni ngisho ukufona.
1: But bawedeliani ma.
0: Yokuthi phela sibenze imali ngami.
1: Oh, bavule account ngawe.
0: Yebo baba.
1: Isekhona le account?
0: Hayi ingakuboni.
1: Oh, ikhadi lingakubo.
0: Konke nje kungakubona nje ngoba le ID ngisanda kuyithatha manje abasafoni ngisho ukufona. Loke bakwesikwenze last year lokho.
1: Wena ohamba wayovula i-account wasusunikeza bona izinto. We mama kodwa Jesu. Yini ungeze uzongibona sixoxe eduzane? Hawu.
0: Ey baba, masenti baba.
1: Hawu kodwa mama, ngicela uyiboleke imali ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena mama. Awuze kimi. Hawu.
0: Nguye lo nkonzo yantambama.
1: Awu sekukude mama ngolwesihlanu mina bengifuna kusasa. Hawu.
0: Kusasa baba.
1: Yebo. Ngizokhulela manje kodwa lalo daba lakho lifuna sihlebe eduzane ma.
0: Ngizokuzama baba, ngiboleke imali yokugibela.
1: Ngizomkhokhela umuntu oyiboleke kuyena, woza kimi ma.
0: Okay baba.
1: Awu kodwa mama, uJesu wasisiza emhlabeni. Ufike wemama ngo past 12.
0: Okay.
1: Mama nkosiyamba kithi awu into encane kakhulu kanti leno khuluma ngayo. Wena uthi uhluphekile, wena uyisigwili, fika kimi.
0: Yebo baba, ngiyezwa.
1: All right. Fona mlaleli usho isicelo sakho somthandazo. Fona. Sikhathi sakho nomprofeti. Kwamavula kuvaliwe siyakwamukela.
2: Yebo baba.
1: Ya.
2: Mina baba ngikhala ngamathu kumfeni.
1: Ungadina khetha mina ngelo vali red emva kwakho.
2: Yebo.
1: Oh, wena ufuna amathuba omsebenzi.
2: Yebo baba.
1: So khuleka khehla lami kuzovula kukuphi nendawo?
2: Mina ngilayisthe.
1: Usa ukathukuza. Kulungile baba, kuzovuleka khehla, sizokhuleka manje. Sondela duze kumsakazo wakho baba, ngoba sengizodedela umlilo manje, ngizokhuleka baba.
2: Yebo baba, ngiyabonga.
1: Ya. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami. Fona ukukhuleka nabantu bakaSomandla. Ngakhala kuJehova, uJehova wangiphendula. Kwamavula kuvaso kamukela.
3: Yebo sawona baba.
1: Yebo, ninjani?
3: Ngiyaphila, ukhuluma noNhlanhla kaNdimande eMatabeleland.
1: Yebo ma.
3: Besacela ungithandazise ngokuthi kuvulwe ngithole umsebenzi nasekhaya. Sikwazi ukuthi sisebenza, akekho osebenzayo mina ne-ID kababa, kunemali kumele siyithole, akekho osinike i-ID kababa.
1: Yayapha nge-ID kababa?
3: O akasikhulisanga, ikubo kwakhe abangafuni ukusinikeza ama-details wakhe.
1: Oh, kulungile mntana. Uthe usematematolo?
3: Ematabetule
1: kuhleni esontweni. Kulungile mntanami, sokhuleka mntanami, uJehova uzongenelela, kuzovuleka mntanami.
3: Ngiyabonga baba, amen.
1: Ya. Phakamisela amehlo ami entabeni, lapho usizo lwami luvela khona. Luvelaphi usizo lwami? Luvela kuJehova, yena owenzile izulu nomhlaba, ongenke avume nonyawo lwami lushelele. Kwabavula kuvaliswa kamukela.
2: Baba njani kwakho?
1: Siyaphila Nkosi yami.
2: Hayi, nami ngingomunye oxakekile emkhulu, nami ngiyakucela umkhuleko manje.
1: Sithini isicelo sakho kehla?
2: Lapha ekhaya nginenkinga, ngitshontshelwe imbuzi lapha ekhaya, manje nabe ngicela umkhuleko mkhulu.
1: Ukuphi nendawo?
2: Ngisembokodweni mkhulu.
1: Ngasefolweni. Ngasefolweni. Lezi imbuzi zitshontshwe nini?
2: Njonge yona lenyanga mkhulu, ngisakhumbula ukuthi bekuyini ingolosi ne VIP date.
1: Ehhe.
2: Yona lenyanga.
1: Navuka sengasekho.
2: Ngithe nje ngemsebenzini ngafika imbuzi zingekho zambile zonke. Kuhambe imbuzi ezingu-4 ekhaya.
1: Ey, baba wami uzokhuleka kodwa oyenza indlela.

0: ngihambi ke ngedwa ngihamba naye umfundisi JS Mhlongo njengenjwayelo. Hawu ubaba uJiyane ke usathe khulu uqhu umshumayeli. Usibisi naye usathathwe indlela zomsebenzi wenkonzo wobushumayeli. Akekho. Hey ngiyacabanga ubhekelika nongoma kumanje. La ebethe bazobe bekhona ngenxa yomsebenzi. Ya. Kodwa ke sikhona ke namhlanje. Uzokwazi ukuthi usithole emlaleli lapha yaku WhatsApp uthi 0687649969. 0687649969. Uzokwazi ukuthi usithole lapho. Thumela umyalezo, uthumele noma ikuphi ofisa ukuthumela ungakuthumela kuleyo namba. Uzosithola futhi ku Facebook live uthi sikhumbula ekuphakameni 1910-1976. Kubhalwe kanjalo, sikhumbula ekuphakameni 1910-1976. Uzosithola lapho ukwazi ukuthi usibuke bukhoma. Nakhona futhi uyakwazi ukuthi ubhale kulowo Facebook lokho sikufisa ukukubhala noma ukudlulisa. Uyakwazi ukuthi ukubhale lapho kulowo Facebook. Ya. Izona indawo sitholakala kuzona. Ku-YouTube ke sisuke sesiposta ama-video lawa ohlele kade sinalo. Uyakwazi ukuthi ke usithole lapho ku-YouTube. Sisuke sesipostile lapho. Ya. Hayi, cela ubingelele mfundisi.
1: Imini yesabatha mayibe enhle kwaba ngcwele, siyabingelela. Kuyena wonke okwazile ukuvuka namhlanje. Sibonga uNkulunkulu esivusile. Sethembeke uNkulunkulu uzasipha amazwi amahle afanele abantu bakhe. Amen.
0: Yaw, amen, amen, amen. Yeah. Njoba sishilo sathi uDr. Jiyana akekho. Kodwa ke uNkulunkulu uyophinde athi mayimuphi ithuba wasithembisa wathi hayi cha. Ithuba malivele uyobuya bekhona. Siyabonga ke kumdala oyinsuku, sibonge uNkulunkulu wasekuphakameni ophinde wasivusa saphinde sahlangana. Njoba sashilo sathi makuvume yena hayi siyobe sikhona nangempela ke nakho kwenzekile ngomsa wakhe siyakwazi ukuthi sibe khona ohlelweni namhlanje. Mfundisi namhlanje sibheka izitsha izitsha zenkosi sibheka zona namhlanje ukuthi makukhulunywa ngezitsha lapha eBhayibhelini kukhulunywa ngani makuthiwa izitsha izitshe ezinhle noma izitshe yini lekho ekukhulunywa ngayo ngoba kucabanga eBhayibhelini kukhulunywa izinto ujwayele ukusho la ukuthi kukhulunywa izinto ezispiritual nezinto eziphysical bese kuba nokudideka kubantu ukuthi kukhulunywa ngani kahle kahle la makukhulunywa ngezitshe. Ake nginikeze wena mfundisi.
1: Mfundisi, umkhuhlane uthatha indawo yawo nawo namhlanje. Yela makhaza. Sesibingelelile namhlanje sikhuluma ngezitsha. Lezitsha okukhulunywa ngazo kuyahlupha ukuba umuntu ngoba siye singafuni ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu izinto eziningi wethu meyikhuluma nabantu bakhe azenze zibe izingathekiso ama parables. Wazenzelani ukuthi angayikhuluma ingqo? Ingoba wayefuna ukuthukusela omubi ukuthi omubi angayiqondi indaba yasezulwini. Wayefuna enkulumeni yakhe ilalelwe abantu abakwazi ukulinda. Mufunda mufuna ukukhuluma ngama parables izingathekiso kufanele ujule. Ngakho uNkulunkulu noJesu yasho uthi ngikhuluma ngama parables kubantu abanhliziyo zabo zilikhuni. Usho njalo. Manje na ke sikhuluma ke ngezitsha, mesikhuluma ngezitsha mokuthiwa izitsha omunye umuntu uzothi cha makhulunywa ngezitsha cishe ukuthi kuthina amaNazaretha akhulunywa ngezitsha lezi eyithwalayo kuyiwa kuwohlangakazi.

0: kumashumi amabili nanye kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo 21 ngalokho uma umuntu ezihlanza kule zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo esingcwelisiwe esinosizo kumninindlu esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle
1: kukhona izitsha engenamsebenzi
0: zinawo umsebenzi kodwa zilungisele umsebenzi omubi khona izitsha ningi zitsha bese kuba khona izitsha eyilungiselwe umsebenzi omuhle kufuna siqapheleke uma kuthiwa eyilungisele umsebenzi omubi neyilungisele umsebenzi omuhle kodwa isendaweni eyodwa
1: sike sikhulume ngezitsha la izitsha ke nje physically izitsha lezi zangempela siyeke lezi kukhulunywa ngazo la ibhayibhelini sithi amajuda uma kuze imhlangano njengoba nje sibheke July manje sikujune anezitsha adla ngazo ngomhlangano eyibekwayo engathintwa kujawana ngomhlangano sidla ngalezi udlule umhlangano bese kubuyiswa lezi ke futhi kruje eyikhethekile izitsha eyibekelwa umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi nathi suke sesingcwele ngaleso sikhathi nalawa uNkulunkulu ukhuluma-ke ngezitsha ngicabanga ukuthi ukhuluma ngabantu ukuthi khona-ke abantu ababekelwe umsebenzi thile yakhe
0: akukho kunye usho lokho umthetho walayikhaya uthi khona umhlambululi khona umshumayeli khona umvangeli khona umfundisi kulabantu khona umthetho obubusa engazi ukuthi ushonephi uzwa abantu bethi imina ade ngumhlambululi sokufanele ngibe ubani sokufanele ngibe umshumayeli akusukeke ungathi umhlambululi ngokujwayelekile umhlambululi akufanele umhlambululi agudluke emhlambululeni ebese umshumayeli ngoba uma eshumayela sokwenzeke thinta isono engazivuma kuyena angizosho nto sekhuluma ngami ileyo nto yayidala kuthiwa umhlambululi ube umhlambululi kuze kuyophela nala eyitsheni eyi-physical eyisendlini ngeke kuthi indishi yokugeza kubonakale ngeyilanga baza abantu uthi le indishi yokugeza ubonakale wena usuphakela kuyona ukudla ukuze kudla abantu ngoba kuzokwenzeka ube khona abantu abake bakubona ugeza kule ndishi usubadlisa omunye wakwamgezisela kuyona ngakho-ke yiloo mthetho ongasasebenzi namhlanje
1: ubonakala sengixova uflawa
0: ubonakala suxova uflawa endishini
1: endishini kade ngibonakala ngichitha
0: amanzi okugeza kuyona
1: hawu nangu sebeka uflawa emnyango futhi kuyona le ndishi
0: manje abantu ngisho noma uthi ulambile uma uzothi ngisuthi medlile uzothi ngaphuma nameke wacabanga ukuthi ndisho okugeza afika phalazi kunjalo-ke uma umuntu ezokhuluma ngesono ngake ngasivuma kuyena engumhlambululi afike esontweni akhulume khona abanye abakhona nje abadlisa amadoda abo khona abanye abakhona nje abadlisa amakhosikazi ngawabona behleli bebuza hawu lo muntu bengivuma isono sokuthi unkosikazi wami ukhona nje
1: kanti
0: bengimuphi inkonzo ma ngiphuma lapho sengizothi ngabe uzothini okunye uzogcina akhuluma okunye sengizohlala ngisezoya
1: esontweni
0: isitsha-ke lesi njengoba kuthiwa khona ezobumba khona ezegolide ngeke uthathe amanzi okuphuza wafake eyitsheni ezakhiwe ngobumba ngoba luzomada amanzi ma ephuzwa lapho azonukudaka la kwesegolide ufaka into engizoligqwalisa igolide. Na kwese silver ufaka izinto ezizwana nesilver. Umsebenzi kaNkuluNkulu kunjalo. Eke sithole incwadi. Incwadi esayithola. Eke sithole incwadi enye ekhuluma ngalento esiyikhulumayo. Eke sifunde incwadi kaIsaiah 64. Yethu uzoba indinyana yeshiya kalombili. Kepha manje uJehova ungubaba. Thina siyibumba. Ungumbumbi wethu. Singumsebenzi wezandla wesandla sakho sonke. Eke ngidlulele ku-9 nakhona. Ungathukutheli kakhulu Jehova. Ungakhumbuli njalo ububi. Bheka mawubone ukuthi sonke singabantu bakho. La sonke senziwe uJehova. Kodwa esenzile senzelwe ukusebenza imisebenzi engafani.
1: Ya.
0: Njengoba ubaba wethu usikhathele imisebenzi engafani. Yahlupha ke le nto yabantu abathanda izikhundla luthi uthi ngelinye ilanga kufika intombazane kulona. Ngithi yangala ngakonye ukhasela komnambithi engathi lapha angazi kahle. Ithi baba uma ushonile. Awu. Manje ngizocela umfundisi kuwena. Ethi inkosi uthi abekho nabafundisi ngakini. Uthi cha bakhona. Kodwa bonke laba bakhona lapha yilaba abangabe kwango wena abayiqhokela amajazi abo. Umuntu ugqoke ijazi akalinikiwe. Lo muntu umsebenzi kaNkuluNkulu. Obekiwe esihlalweni ukuthi akhethe abaholi. Uyamazi ukuthi ubefaneleni. Mubekiwe omshumayeli, sukhalele ubumvangeli. Usukhodle ukuthi umsebenzi womshumayeli awufani nomsebenzi. Khona abantu abazi bahamba emhlabeni. Babavangeli. Khona abantu abazi bahamba emhlabeni babashumayeli. Iwona umsebenzi abedalelwe kuona ukuthi agcine kube nomshumayeli. Ngoba mekhuphule ekhuphule evangelini. Khona umsebenzi ofuna ushintshe kade wenze umshumayelini. Mhlambe abe wenza kahle la kuloko abekunikiwe. Kodwa ngoba yena wazi ukuthi angingagcini la. Angiqhubekele phambili. Akanikiwe amandla okwenza lo msebenzi. Uyisitsha esingakwazi ukuphatha lamazwi okufanele aphathwe umvangeli. Thathe ijazi umuntu ayifake yena mokubekwa abantu akubhaliwe phansi uyaqhamuka efakile. Lithi ukuthi ngo ujazi bhantshi lo. Oyifake ijazi engagcotshiwe.
1: Enye into mfundisi ithi lencwadi kepha endlini enkulu
0: khona lonke uhlobo
1: lezinto. Khona lonke uhlobo, khona ezegolide, khona ezesiliva, khona nisho ezobumbwa. Ezinye ezihloniphekile, ezinye ezihloniphekile.
0: UTimothy lo.
1: UTimothy 2:20.
0: Yeah.
1: Kukhona nomuntu othi ngeke ngiphathe ubani ngifundile.
0: Yeah.
1: Bese ke kuba ilapho ukuthi ke uzoyibeka yena noma uzozama ukuthi abe ngaphezulu. Ngoba ungaphezulu ngokwala emhlabeni ngokwemfundo mhlawumbe. Noma unezinto yena eyingcono kuneke awu ngizophatha ubani engenayo ngisho imoto engenako ngisho ukuthi hayi ngeke bese mfuna ke yena ukuthi abe ngaphezulu ke kwalo muntu omphethe noma umshumayeli noma yena uqhamuka yena useyajomba lekuthi umvangeli omunye ngokhona uvela aqhamuka evangelini ha we umshumayeli nini ha use umvangeli waye umshumayeli wakephi hayi use umvangeli omunye yiyoke lento engicabanga ukuthi encwadi ikhuluma ngayo mayithe endlini khona lonke uhlobo lezinye ezinye ezihloniphekile ezinye ezihloniphekile umuntu ke bese eyibona ke yena ngoba nakhe uyisitsha segolide ukuthi ngeke ngiphathwe mina ubumba kanti njobe esegolide nje ubekele omunye umsebenzi othile azikhona umuntu.

0: lolithi uzokwenziwa ngoba phela lolu bumba linawo amandla egolithi bese kuyaphambana ke izinto uboneke izinto ngazi ukuthi nje awamanyazaretha wayiphambili noma amanyazaretha awukuthi kuphambana izinto akekho umuntu ovuma ukuphathwa wonke umuntu ufuna ukuphatha
1: ithi indaba la umuntu uba kanjani isitshe esisha
0: ya
1: lesiqephu sisebenzisa umfanekiso wendenkulu equkethe izinhlobo ezahlukene zezitsha ezinye zenziwe ngegolide ezinye zenziwe ngesiliva futhi zisetshenziselwa izinjongo ezihloniphekile kanti ezinye zenziwe ngokhuni nangobumba futhi zisetshenziselwa izinjongo ezivamile noma ezingahloniphekile verse 20 uPawulu ukhuluma ngomphakathi obonakalayo amakholwa njengoba indle enkulu iqukethe izinhlobo ezahlukene zezitsha isonto linezinhlobo ezahlukene zabantu abanye baphila ngokwethembeka futhi bawusiza ezinjongweni kaNkulunkulu kuyilapha abanye bengase bathi banokholwa kodwa baphile ngezindlela eziletha ihlazo bakhona abantu abanjalo
0: ukuthi befakile ingubo emhlophe
1: ayifaki ingubo emhlophe kodwa impilo ephilayo ihlazo
0: kade ngizomunye nje ekhuluma lapha ku Facebook ukubhaliwe ukukhulunywa kubonakala nabantu ukukhulunywa ngotshwala nani nani uthi omunye ngakithi amaNazaretha abedakwa awangakithi yoke lento elethe ihlazo uthi ukuthi asisasho lutho kusho umuntu ongakholwa uthi asisasho lutho ihlazo ke lelo
1: angithi ke usendlini enkulu lo muntu usendlini enkulu ukhetha uNkulunkulu uyisitshe seNkulunkulu kodwa ke inkinga uNkulunkulu uyamazi ukuthi uyadakwa lo muntu uzode gcina abeyifunela yena isikhundla ebebeyidakwa
0: bazothini labantu
1: lo muntu ke oyisidakwa ola endlini enkulu ofaka umNazaretha Meshu mayelu yena lozothi. Hayi methu shembe sandinda wasimise zawashaya bephuza. Wengasho ukuthi asiye kutshwala. Wetha sihlaye kancane. Ngoba manje uvikela umsebenzi wakhe. Lo muntu ke usezongena lapha kule ndawo esofika kuyona ngelinye ilanga. La kukhulunywa khona ngembewu kaSathane. Nembeko kaNkuluNkulu.
0: Le iyathintaka ngesabathu edlule kancane. Which and the chaff or ngiyikhumbula ngayincwadi ngilibala ngesiZulu. Kodwa ke ukhuluma ngalo muntu othi hayi angiphuzi ngiphuzela abakithi. Kola phela leyo nhlobo othi uyifica iphuza ithi hayi angiphuzi noma ibhem noma ibhem ithi angibhemi.
1: Yile esikhulume ngayo ethi ilokhuza umfanekiso wembewu namasimu amane. Namasimu amane. La khona enye. Manje ukukholwa ukukholwa nakunjalo. Ukholwa nakunjalo. Yilo muntu ke okuthiwa ukukhunywa ngembewu. Kukhuluma ngendlela ashunyayizwe ngayo. Khona umuntu oshunyayizwe esetshwaleni. Mesho umayeze esetshwaleni. Mhlambe kuthiwe kuyena etshwaleni ebuthanda utshwala. Bese inkolo ifike esetshwaleni kube khona into eyodwa ekhulunywa kahle uNkulunkulu noma yilo ofikile isitsha sikaNkulunkulu. Afika shumayele. Mhlambe akhulume ngokuthi uyabona unkosikazi wakho mekuhlupha. Ungeza uzonikela. Ahambe lo muntu anikele. Bese iyalunga into yakhe. uNkulunkulu uthande lo muntu khona ezethwaleni. Usiyaphenduka lo muntu. Mephenduka ke lo muntu. Akamluleki lo mshumayeza into yabona ke manje. Ngobula. Maso sondela uNkulunkulu ungasondeli nephunga lotshwala.
0: Usebenzisa lento ekisetshenzela abantu ekuthiwa basendisiwe ukuthiwa hoza nazo zibovu zinjalo. Umethele ukuthi yeka lento.
1: Manje mayifika lo muntu la ekholweni uzofika ikhona imbewu kaNkulunkulu ikhethile inkosi uyayithanda futhi kodwa imbewu etshalwe kuyena waficakala esemeveni No.

0: ngele wamasimi nomunye kuthi insimu wazobika inyanga yezulu inyanga yezulu ithi how ithi umngcele wakhuphela phi ujaba usengene kweyami insimu ithi ha-e uyabona nje obengene kanjani phinda-ke wena ushaya amagxathi amahlanu la ingene khona makhelwane engathi ayigcini la uphinde ushaya amanye amahlanu uthi gcina la
1: phezu
0: kwalokhu angitshontshile umnike mo phezu kwalokhu angitshontshile uyabona ukuthi-ke yilo mlilo-ko okhuluma ngawo ukuthi uyashiswa uma uyikhona ufika nakushamba ucathi ushamba uzothi ha uyabheda wenzani uthi hambe uphinde ushaye amanye wena usengenile mnike mo uyazi unkulunkulu lokhu ukwenzelayo uyabona ukuthi umshaya kanjani unkulunkulu umuntu ngokumnika akamshaya ngokuthi amphuce cha uzoyishayekela yena wena unkulunkulu wazi ukuthi uzodila kanjani nayo wena kule yakho encane kasekushiye nayo unkulunkulu uyazi kodwa ukuthi wena
1: uzokupha kuphindwaphindwa uzoyibuza yankulu indima yami kodwa manje
0: ngavuna
1: kancane
0: lo wathe nencane wavuna kakhulu
1: lo nenkulu engize ngamupha kweyami ngesikhathi ngimupha mina ngiphiwe
0: kwaphindaphindaesikhathinomonaqale amathathu uzokupha kuphindaphindake kahlanu unkulunkulu wena yena nalo mona wakhe inkulu insimu odwa inkulu mahhala ifana nesitsha segolide
1: ile ncwadi-ke okukhulunywa ngayo kupetro 1 upetro 1 ukhuluma ngalokho ukhuluma ngezitshe seyihlambulukile eke simfunde
0: ya
1: petro 1:22 senihlambululile imiphefumulo yenu
0: ya
1: ngaphezulu kwenyama senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso nize nithande abazalwane ngesikhathi nihlanzwa nenziwe izitshe ezihlanzekile into esihlanzwa kakhulu kunina
0: inhliziyo
2: yebo
1: ukuze inhliziyweni ibe nothando lokuthanda abazalwane uma nithanda abazalwane nenza umsebenzi kankulunkulu ngoba esikhathi nithanda abazalwane nina bazobuza abazalwane ukuthi ma nithanda nathanda abazalwane nikufundise obani sikufundise unkulunkulu sebezothi nathi sicela ukuya kulo nkulunkulu wenu onifundise ukuthanda abazalwane
0: kunobaba nje usemdala otrendayo la
1: usaqhubeke naye ngokungazenzisi thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo senizelwe kabusha u-23 lowo kungengange mbewu ephelayo kodwa njengembewu nje engapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likankulunkulu amen
0: le ncwadi ngikhumbuza ngithi khona ubaba othrendayo la ku-social media oke wavela ngazi noma uke wambona yini umkhulu nje osemdala ekujeka uma kutholakala uyinazaretha kutholakala ukuthi hawu nenhlalo yakhe ayinhle ekhaya akanalutho uswele usemdala impela ngabona kukhona-ke abanye kabamfaka ku-social media abantu babhekile cha umkhulu ekhaya eyi simo sibi amanazaretha-ke manje kwaze kuthiwa cha akakhelwe akathengelwe ngazi inini khona-ke abagxekayo khona abanjani kodwa ngiya kule ncwadi le ethi-ke thandanani kuthi bambonile umuntu omdala ukuthi akanalutho sebeplana ngisho ukumakhela ngikhohlwa isibonga nje ukuthi ngikhunjuzwe le ncwadi leyo ndaba indaba yami isekutheni ngikhumbula inyanga yezulu ikhuluma ngayo le nto yokuthandana noma futhi manibona umuntu enento enhle ithi inyanga yezulu anojwayela ukuthi nimbongise ukuze unkulunkulu ezobona ukuthi hawu kanti into enje nonke niyayithanda bese nipha nani ngoba nikhombisile ukuthi hawu kanti into enje niyayithanda into enhle hawu unjomani uthi ngimoto hawu siyambongisa hawu hawu simbongise unjomani simfike mhlawumbe sizothandaza senzeni noma siphathe izipho noma senzeni nje kodwa ozokhombisa unkulunkulu ukuthi labantu into enhle bayayithanda bese nathi senze akuchazi ukuthi uzongipha into efana neyakho kodwa uzosipha izinto ezinhle thina esibongisa umuntu owehlelwe yisehlo esihle noma onento enhle ngoba

0: izinto ezinhle ngizobapha izinto ezinhle manje lamakhosana afaka umkhulu la ngicabanga ngivele ngakhumbula leyo ndaba sina how nayi lento inkosi yayikhuluma ngayo ukuthi oh banibona umuntu eso sizini bese niyamlekelela nawe uzolekelelwa kusasa njengoba nawe ulekelela nje ukufaka nje lapho nawe uNkulunkulu yokwenzela okuhle mfundisi
1: akasifunde incwadi kaJeremiya Jeremiya 48 siqale ku 12 siya ku 12 vessels filled with impurities uMoabi ugcinwe kwasebusheni bakhe uphumulile enhleseni yakhe gathulwanga ezitsheni ngezitsha akayanga ekuthunjweni ngalokho ukuzwakala kwakhe kuhlala kuye nephunga lakhe aliguquki ngoba kayanga ekuthunjweni njengoba ngayanga ekuthunjweni akabazi ububi babathumbi ubuhle bakhe buhleli kuyena noma uMoabi ngelinanga babonile bakaMoabi kodwa kuthiwa bayanga ekuthunjweni bona uma bejezwa bayanga ekuthunjweni ngakho-ke akusukanga lokho ke siye ku-12 ngalokho bheka izinsuku ziyeza usho uJehova engiyakuthuma ngazo kuye abathambekayo abayakuthambeka bazithulele izitsha zakhe bazithulule izitsha zakhe baziphohloze izimvaba zakhe ngenye indlela uMoabi akayanga ekuthunjweni kodwa ngelinye ilanga wayonile uNkulunkulu uthi ke uzothuma ngelinye ilanga abantu abazobulala izitsha zakhe ngoba umlahlile uNkulunkulu khona into ayenziwe uMoabi abakaMoabi bonile uNkulunkulu kodwa wangenza lento ayenza abantu bahambe bothunjwa eGibhithe yena wabayeka benjalo kodwa bangasiyeka isono sabo uthi kangizobajezisa ngani bona ngizothumela isizwe esizofika siphohloze izitsha zabo kusho ukuthi bazoyitshiya ukuthi basaphila kanti abasenalutho yiphohloziwe izitsha zabo sebe izitsha eyivuzayo kungebe nisilolo hlobo olwenzeka kuMowabi
0: le nto mfundisi oyikhulumayo ngicela nangesono ngiqeda kukhuluma into yatsho yenyanga yezulu yathi bungisani umuntu owehlekeleyo isehle esihle then uNkulunkulu nani ezonibusisa ngoba uzoba uthi niyakuthanda ukuthi la ukona kwesizwe sike sikhuluma ngesiqalekiso somuntu ukona komuntu bese ethola isiqalekiso bese kuba khona isiqalekiso somndeni bese kuba khona isiqalekiso sosizwe lesakwaMowabi kwakuyisesizwe makuyisesizwe ke ushayeka nawe ungonanga ngoba uphakathi kulendlu uphakathi kulesizwe siyingozi kakhulu leso sifana nesomndeni ingcono ukona wedwa ushayeke wedwa ma uzoshaya bese kushayeka ngisho inzalo yakho leyo nto isuke inzima ngoba manje yiyo legcina isifaka nezangoma ekhaya bese kuhamba mangazithi uyathakathwa unani unani kanti wona njengesizweke sithi sona isizwe ubone ukuthi yabona le nto sikhala nje ngey'ngane nandi ukuthi zidlidakamizwa azibambe inkunzi zenzani mhlawumbe khona into eyenzi asize singabheka la enanda-ke thina-ke ayikhona into eyakuyenziwa oko ake sinuke namakhwapha thina kuqala before size sikhombe iy'ngane sikhombe ukwenzeni yini esakusayenza thina embi mhlawumbe kubayeke siyivume kuNkulunkulu ukuze sizosuka lo moya lo sonke asibheki la kuzogxakwa lokhu ugxakwe lokhu ugxakwe lo khona into esuke sisidinga siyisizwe noma siwumphakathi njengoMowabi kwakuzogijimiza ngoma kaMowabi nomba unenkinga unani unani unani kodwa uNkulunkulu ushayeni ushaye isizwe sonke le nto futhi idingani idinga ukuthi ilungiswe isizwe sonke ukuze izolunga mhlawumbe ngelinye ilanga siyokhuluma ngaleyo nto sigxile ukuthi sona ukuhlukana kwezono neyiqalekiso ukuthi khona esomuntu khona zo

0: ndeni khona sesizwe.
1: Ehhe. Lo ikhulumayo ifana le ncwadi ngizoyifunda manje.
2: Yeah.
1: Isambulo 15:7. Ngesikhathi kwakune idalwa ezine.
2: Ehhe.
1: Kwase kuba nezu 7 ingilosi. Idalwa zazizine ingilosi zazu 7.
2: Ehhe.
1: Idalwa esinye sasiqhamuke empumalanga.
2: Mhm.
1: Esinye sasiqhamuke ningizimu.
2: Mhm.
1: Esinye sasiqhamuke entshonalanga.
2: Mhm.
1: Esinye sasiqhamuka enyakatho.
2: Mhm.
1: Zazizine idalwa.
2: Mhm.
1: Iingilo zazisikhombisa.
2: Mhm.
1: Yini idalwa zibe sikhombisa iingilosi?
2: Yeah.
1: Ingoba usuku nosuku lwalinengilo ziyayo, noma insuku zisikhombisa.
2: Mhm.
1: Bathi ke ingilozi yosuku lwesabatha ayiphumanga entabeni yasesiyona, ayiphumanga ekuphakameni. Lo asasikhuluma ngokuphakama, ayiphumanga ingilozi. Khona bona ababe khona esiyona, kodwa yona yayimela ukuthi uma sekukhala icilongo, uma sekukhala icilongo iyona zoshaya icilongo. Lapha la ihleli khona yayibuka lezi zisithupha ukuthi ziyasebenza, ziyaqoqa, zitheme iqeda ukuqoqa kulezi indle eziyishumi nambili. Iyona kodwa yayiqoqa kweshumi nambili, laba abanye basebenza indle eziyishumi nanye. Kusho ukuthi kuzona lezindlu ngoba zayikhethiwe kuleng kule idalwa ezine. Kuthiwa enye yayo yenza isimangaliso. Mufunda isambulo 7 kabanye kwafaka umlilo esitheni sabo. Eyitheni zabo kwafaka umlilo labo khulunywa ngabo la eke siyifunde.
2: Yeah.
1: Esinye sezidalwa ezine sanika izingilo zezisikhombisa isitsha segolide sigcwele ulaka lukaNkulunkulu. Sasingagcwela umusa,
2: siyagcwela ulaka.
1: Sasigcwela ulaka likaNkulunkulu ophilayo kuze kube phakade naphakade. Lolulaka olanikwa lesidalwa kwakolwane kwakuwulaka likaNkulunkulu oluzoshisa izono kulabantu abakhethiweyo. Ingakho kwaba isitshe segolide esase sishe saphela nya, sase sinikwa ulaka likaNkulunkulu. Uma ukhulunywa ngolaka likaNkulunkulu kukhulunywa ngokuthi uma uqhubeka la kuthiwa wayephethe umlilo. Lo mlilo akhulunywa ngomlilo oshisa umuntu aphele, kukhulunywa ngomlilo oshisa isono ngaphakathi kumuntu siphele. Uma ukhulunywa ngefire la, uma ukhulunywa ngomlilo, kukhulunywa ngamazi kaNkulunkulu, amazi kaNkulunkulu awumlilo. Lesi esinye isidalwa ke sasinikulaka, ulaka lwalumlilo. Umlilo kwangewona umlilo lothi muthi into umuntu ashi inyama, kodwa wawungena ngaphakathi enyameni ufika ushisa izono. Ngoba ngesikhathi kukhishwa le idalwa basebonile. Yilesikhathi ngwale ngilozi ezine kuthiwa kwamemeza ngezwe elikhulu lowesihlanu wathi ningawona umhlaba selithethiwe icala. Iyona ke le ngilozi kuthiwa yanikwa ulaka likaNkulunkulu olwaluthi malifika kumuntu noma ngakuthiwa uchwenza kanjani lufike lingene phakathi lishisa izono aphenduka athi ngiyayikhetha iNkosi. Muphe kusisa uhlobo lwabantu esifike kulona kwakuyilolo hlobo. Le ndaba iyasondela kule ngifuna ukuyixoxa njengoba sisemhlanganweni.
2: Yeah.
1: Ke ngingene kuyona ngoba isikhathi sangishiya. Sisemhlanganweni waselinda. Umhlanganisi kuwona. Kwenziwani emhlanganweni waselinda? Wani? Ubaba mkhulu uthi uyabizwa nkosi Solomon mtakadini izulu, udumo lwa Jehova lisekuphakameni. Mese efike ekuphakameni

0: okokuqala okwacelwa kuyena kwabo ukuthi akahlala alindele ubukhosi wanqaba wathi angikwazi ukuhlala emzini womntukazana kuthiwa hoze uzophekwa ukuze ube yisitsha segolide wanqaba kwase kuthiwa kuyena yavuma enye indoda ayihamba nayo umathole wathi akulungile ngingahlala uthi kubaba mkhulu ubusisiwe wena uyobusiswa nenzalo yakho wanqaba ukuhlala menqaba ukuhlala ngokulandelayo uyabuya evakashile kuvuniswa amakhosazana kuthiwa agide megide amakhosazana ngikhuluma indaba ugogo wami waye uyena owemseta umasuwela wala inanda uyena owemseta la estop 8 esitoleni othiselangeni uzalo lwasekhaya kulo gogo usebona intombi kule ntombi eyigidayo useyasho ubaba mkhulu cha eyamngane yebo uyithatha kanti le ntombi ingane kababa mkhulu
1: aseke sixoxelwe nje uma ngidlula lapho kuthiwa wafe kwabekelwa isihlalo walayithi usikilidi
0: inkuzimalange uthi ke ugogo usethi ubaba mkhulu awu movana lo usefuna ukuthatha ingane yami yini ungamgani wena uthi ugogo ngiganile kamhlonga ngikho ke lapho wafika wabona le ngane kabhombela bese kunyenyeka abanyeke ezinye zezitsha zaphuma zafuna ukudayisa le ngane kabhombela ma sekwenzekile ubhombela kasho ukuthi ehe ngizonqaba akenzisi kwabantu kuthiwa kuyogawula iduku intombi emikhomile ufuna ukumkhombisa ukuthi uqhamuka ezulwini uthi kulungile ungayithatha kodwa ngeke uthole ingane wena kuyona inayo inzalo kodwa wena ngeke uyithole ingane inzalo kuyona ngoba eyami ingane ngeke iyoba iyozala umfokazane ebukhosini iqhamuka endlini enkulu kanje yasezulwini ngampela u-anti Zondi ugogo Zondi uzowathola abantwana esehambile ingonyama usathi kubaba mkhulu unothando umkhulule akamjezisi ngokuthi anqabe uthi kulungileke ngizohamba ngiyokwakha umuzi elinda makhosi umuzi waselinda lokiwe kuwona
1: ya
0: uthi ke lo muzi engizowakha kuyothi uma kusuka isidumo nihlaselwa uthi indlunkulu yonke iyobaleka icashela uthi noma bejikujela amabhomu ayocisha kwaba isikhashana ngiyayinqampunqampula ngiyixoxeyo ngiyoxoxa ngenye ilanga kodwa kuhambe kwahamba kwakhombisa ukuthi la utshala ensimini engafuni ukumila kule sizwe sakithi kwahamba abantu umebeze kubaba mkhulu njengoba siye siguqe mesiza kushembe kwenzeka abaguqa abantu zaqala amabandla amzondawo bese kuba indlunkulu emzondawo waguqelwa lo muntu inkosi ikhona amabandla nanga umuntu obulala amabandla ethu ephenduka uzondwa kabili manje uzondwa abanomona ukuthi uyaguqelwa ibikhona ingonyama uzondwa abantu uthatha abantu bethu emabandleni
1: abafundisi
0: beyinkonzo kwase kuyahlanganwa kuthiwa awushiswe lo mzi indoda yokuqala eyathunywayo kuthiwa yathi uma ifika yafika yasimpula utshani yazakha ihlobo
1: sebehlangana nezitha eyinkulu kwemanje zikashamba belungu
0: abelungu
1: abantu ngala
0: kuyahanjwa-ke manje kuthiwa le ndoda yathi uma ikhe ihlonti ezolayitha ngazo umuzi kuthiwa lalivele line linda kucisha umlilo lina la kulo muzi kuphela mephumela ngaphandle alini
1: komile
0: kuthe geqe kodwa mekwangena ukuthi basa lo mlilo wakhe lini izulu usabe ukugoduka manje awotshela abamthumile ukuthi heyi awushi lo muzi wakwenzela shona ilanga wabuyela emva hhayi ngihlulekile ukushisa kuthunywe omunye kuthiwa hhayi wena uzofika ushisa njengoba imi kanje ingukwehlela ilinda kuthiwa

0: kunedla kubi manje nake uma bethuli abantu abadala bengashuthi esizweni cishe ukubona ngalokuthi nokuthi nokuthi akulungiswa kona
1: siyambathisa asize singayinuka ya injalo siyambathise ukuthi hayi yonke into eyinhle
0: mande ubuke ngaphandle ezintweni ezikulimazayo oqala ubuke egcekeni cha
1: susugongola esweni lakho
0: ungamuki ugongola esweni lomfowenu ngicabanga ukuthi sengiyichazile ke le yokuthi ngoba kuwumhlangano waselinda cha ayikho ekakhiye ningadlali ngathi ekakhiye ayikho ekakhiye yangena ngalesa sikhathi nganomjulayi wenziwa
1: ulo ngiyakhumbula labo julayi ababili
0: ujulayi abenziwa ngale isona sikhathi ke leso abakhuluma indaba kakhiye
1: nayo kwakuvuswa ngoba ngithi kukhona la uzuma ekhuluma ngayo indaba inkosilanga ethi babesuka emkhayideni yasithi asambeni siyolanduki yayikhuluma ngaleso sikhathi futhi uthi uzuma ngangiqala ukuzwa ekhuluma leyo nto leyo wathi asambeni selinda basuka emkhayideni bayelinda yathi inkosibola nduki kwaphela futhi lokho ayiphindanga
0: kulokuthiwanjalo
1: kulanduki njalo kulanduki njalo ize yavuka njengobusho
0: Mangade kukhona
1: kusetshenziswa leli yagama.
0: Mangade kukhona into eyonakele. Ukhiye uyalahleka kwakulomzi. Ingakho ngelinye ilanga. UJanuwari kwayiwe entabeni kungewona uJanuwari.
1: Le wahamba ngoJuni.
0: Ithi inkosi
1: kwakuyophela uJuni
0: 89.
1: uJulayi
0: ithi ngeke ungena uJulayi kungayiwe enhlangakazi kwahanjwa iwe enhlangakazi manje umbuzo ke sithini kuzobe lingabani leli cala isizwe sifa sikhona sazi ukuthi sizoniphi ileyo nto kuphela esizoyenza lalahleli khona sizokhuluma amaqiniso
1: Ike yakhulunywa uDr. Jiyane le yokuthi yinye intaba.
0: Ya.
1: Noma zingakhona ezinye kodwa yinye intaba la umprofeti ahlangana nako.
0: Munye umuzi. Uthi yinye intaba.
1: Munye umuzi.
0: Munye umuzi, munye umprofeti. Umuzi ungakhuluma ngomprofeti. Awuselona iNazaretha. Uma ungasakhulumi ngenhlangakazi, awuselona iNazaretha. Uma ungakhulumi ngokuphakama, awuselona iNazaretha. Uthi nje noma ungahlala emasinagogini. Kodwa itempeli linye sekuphakameni noma niphume emazwe nonke aphansi kwezulu lethi mnikelweni ngenjabulo emzini akushiyi ukuthi emasinagogeni seyisetshenziwe iminikelo emasinagogeni kodwa la kufanele igcinwe khona ngiyajabula ngoba angiyiphikisi yonke ngikhuluma la ngikhona njalo inkosi makuju la yithi la imbenge yokucela uNkulunkulu ukuthi ayibone imphefumulo yethu ngoba silange inyama kodwa imphefumulo yethu sekuphakamile la kuwumuzi khona oqondene noJulayi
1: noma wangaphandle kodwa uma ukhohlwa ukuphakama indaba yakho
0: ngafunda ngalelana ngama 137 ulimi lami namathele olangeni lami uma ngingakhumbula uma ngingaphakamisa iJerusalema abanye babheka umusa iJerusalema kodwa thina njengamaNazaretha siphakamisa umuzi wasekuphakameni
1: amaKristu awakazi alibona iJerusalema kodwa awalikhohlwa athi umuzi okhanyayo
0: awalazi
1: athi umuzi okhanyayo
0: manje umuntu umuzi okhanyayo uma ngithi ngifika khona angibona ngakhanya sambile zakhona labo zabona indonga bakhumbule indonga
1: bakhumbule indonga
0: bayazi ukuthi Jerusalema ila kukhona khona yonke into
1: manje thina mase sifika ukuphakama sikubona
0: fika ukuphakama sikubona
1: sidlula khona every day
0: isakhala ngisho nensimbi khona
1: zonke izinsuku sidlula khona kodwa manje siyakuphika sithi akukho
0: ukuhlukana lokho kukhona kwakhulunywa ngakho kodwa kushuwo ukuthi asikhohle ukuphakama ingakho mekhuluma ngokucisha kagesi Wales uthi abantu
1: inkosilanga
0: abanyakazayo bayishaya indongeni uma usukhohle ukuphakama ukushaya indongeni lo linye indawo ufanele sikhulume sibheke kuyona kuthiwa khona sebehambile kwathi labehleli khona

0: Inyanga yedlule chachachacha ngayekulunga. Hey, sizoba necala.
1: Sasikhona.
0: Eh, sizoba necala.
1: Yeah.
0: Uma singazange siye eqala ukugcwalisa isivumelwano. Ushemba asenza noNkulunkulu enhlangakathi bese singena kuJulayi.
1: Ngoba kasedlanga nabantu.
0: Mhm.
1: Wasenza noNkulunkulu.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Manje ke singacabanga lento ikhulunywe uDr. Giyani uthi ngaba khona ezinye izintaba ngaba khona eminye imizi kodwa nje
1: Thembe
0: akaba inhlangakazi
1: uBombela
0: uShembe umprofeti lezinto zontathu uthi amaphila zinsika zobuNazaretha
1: ukuze sithi sithindini
0: thina sithini siyakufika konke lokho mawuphika bese kwenzeka yaphikwa zontathu lezi zinsika Isibekho umuntu othu umNazaretha ayibheke zontathu futhi.
1: Athi lokho okufundayo othi kwasho uBombela hayi thina sesikuchintshila kusekhona.
0: Uphika yena nje.
1: Uphika yena umshondana.
0: Uqalile uyamphika. Eh ukuthi makhunya inhlangakazi uthi hayi ayisekho.
1: How?
0: Ishone iphi? Kuthi makhunya ngokuphaka uthi hayi ayisekho. How? Kushone iphi sikubona? Iyinkinga ke esibhekene nazo esikhatheni samanje isikhathi ke manje sithi 16 minutes to 6 o'clock sekusele imzuzwane cela ukuyala ngoba la kuyafundeka ku WhatsApp uthi makwando hlelweni olumnandi olufundisayo ngicela ukubuza ukuthi uma ingane ikhulela ekhaya layo yondliwa uyise abakomalume wayo bengayazi nokuyazi yini uma isikhulile kuthiwe yakomalume bebengayazi ngicela ngokwasekuphakameni kwenziwa njani amen indaba yomndeni le emfundisi kodwa ke
1: ngaleko kube umndeni ngaleko kube umndeni kufanele ukubuza ukuthi uma uyothatha ithikiti ekuphakameni kufike kuthiweni uma uyothatha ithikithi lokubhabhathiswa kufike kuthiweni kukhona engakuzwa ethikithini ubhala isibongo sikayihlo le yokuthi ingane izolotsholwaphi into yabantu le kodwa kankulunkulu into ithi ethikithini ubhala isibongo sikayihlo ngoba uma usuhambe emhlabeni uthi wakamhlongo wanzalwa ingane yakamhlongo ethikithini kufike kubuza ukuthi ubani ubaba wakho kamhlongo hayi ubaba wami akuyena umhlongo ithithi lakho lapho sithi seliphambene siliyadathula lifice eceleni ethikithini sazi ukuthi umuntu ubhala isibongo sikayise okunye okwemndeni noyilungisela nina kodwa uShembe wathi ethikithini lokubhabhathisa ubhala isibongo sikayihlo
0: hayi umchazele kahle ngoba le wena umtshele okwasekuphakameni
1: tshele okwasekuphakameni okwasekuphakameni ubhala isibongo sikayihlo
0: lokho okunye okomndeni
1: hayi okunye okomndeni lapho
0: asikwazi
1: impi yomndeni leyo
0: impi yomndeni hayi ziningi izathu esingazazi ukuthi bekwenze njani izinto ezenzekayo ke leyo mhlawumbe ingani siyasebenza nombani usefuna asazi
1: sokuba sokubanga imphumela
0: asazi asazi kwenzekeni
1: okwemndeni lo
0: khona izinto impela zomndeni manje ongathi mawuthi uyayithatha uyithatha uhafu wena kanti awulazi ikhanda layo ukuthi isukaphi le ndaba ake sizwe la
2: imini sabazama yeyinhle kwabangcwele siyabonga mfundisi umfundisi uNjomane siyabonga nawe babusambuthi ngisokoze kakhulu ukuthi mangivula umsakazo ngithole ukukhulunywa ngesihloko esibaluleke kangaka ngoba abantu abaningi abaqondi ukuthi wakukhulunywa ngani makhulunywa ngalesihloko ngeke ngakhuluma ngaso nje emavikini embalwa adlule ngikhuluma lapho uJohane ebhabhadisa abafundi bakhe ebatshele ukuthi mina nginibhabhadisa ngamanzi kepha uyeza ozonibhabhadisa ngomlilo ukuthi lo mlilo kwakukhulunywa ngawo kwakuyini kwakukhulunywa ngoJesu kodwa-ke ukuthi uJesu uzosibhabhadisa ngomlilo kahle kahle uJesu ekusikhumbuza ukuthi ekudluleni kwethu kulezi zivivinyo ezidlula kuzo eziwumlilo njengoba umfundisi echaza nje uma ngabe sinqoba ngoba uNkulunkulu usinikezile amandla okunqoba siwunqoba ebese-ke sibonakala sibe

FM. Ngubani mina? Msho sho. Ngubani mina? Msho sho. Ngokwabani? Ngokwasibi. Ngubani mina? Msho sho. Ngokwabani? Ngokwasibi. Asuk, ongiyeke. Asambe njengamanje ngana kwethu sihlone phansi enkandla endlini kuyiholela lapha kwada kudunuse. Ikhona insizwa nje, bathu njoko, bathi hobosh umuthanda. Silapha enkandla emshisandla madoda. Awusuka ongiyeke mina. Ukhala kamnandi umfana uDa. Sambe mesika.

nawe noma ngabe liphi igqathu olithathayo kodwa uwazi ukuthi lelo gqathu olithathayo ngabe mhlambe lizoshiya uphi umlando ikakhulukazi kuba kwakukwenye intsha esukisa phila masikhuluma ngabantu abakhuluma ngo Hector Peterson basale enkundleni kuyo leya ndawo sikhulume ngabantu abafana laphane ke no Tsitsi Mashinini nokuyena wayehola ke lo mbisho lo kodwa ke sithi nje babese bancane kakhulu ngalezo sikhathi ngoba lapho sikhuluma ngo 12 years no 15 years ubheke ke isibindi singake sasikhona ikakhulukazi kwintsha yaseNingizimu Afrika nawe ke wena njengomuntu omusha ngapha uyibambe iphi yini le nothi ngempela ngempela ma ukhula uthi ngempela nami ngifisa ukuthi iNingizimu Afrika nami kube khona nami lapha engihlonipha ngakho ekuthenini nami ngakwazi ukuthi nami ngibambe iqhaza la nalana nalana akudingi ukuthi uzube mdala ube ubaba ubhuti omdala kodwa nje ukuba ukhula ubone umqondo wakho ukuthi usabalele khumbula ngithe umuntu uphila kanye akaphili kabili uma uzazi ukuthi ngempela ngempela hayi kwawena uzithathela phansi okushuthi akukho kahle kahle ongakwenza nawe uyasibona nje ukushuthi vela ukho nawo kodwa ke kubalekile ukuthi nawe uma uzibuka umuntu uzibona ukuthi ubalekile phakathi kwabantu whether umdala noma umusha kodwa nje kubalekile ukuthi iNingizimu Afrika njengoba nawe uede sibalweni sepopulation yala iNingizimu Afrika okushuthi nawe kumele ubambe iqhaza lapho nalapho ukuze nawe uzokwazi ukuthi uma kukhulunywa ngabantu abaphila ungavile nje wena uphile udle ufi uyabona lento so iba neqhaza olibambayo kuningi ongakwenza bamba iqhaza umudlule emhlabeni kube nabantu abakhalayo ukuthi awuNkosamo wahamba hayi ukuthi abantu uma udlule emhlabeni abantu bajabule akusikona ke lokho uma kanjalo ya so ke umukhuluma ngonyaka 1976 so kunemphefumulo eyasala lapha ke esowethu so kubalekile ukuthi ke nawe noma ngabe isiphi isinqumo sithathayo ungachaphazi igazi labantwana abadlula ngaleso sikhathi lezo nawe hloniphe ukuthi abantu abasha bakwazi ukuba mambe iqhaza leyo nkululeko leyo uyitholayo iphathise okwekhaliza amantungu ngoba ngale kwalokho hayi your colors is tulis ngentsha yakithi aseningizimu Afrika hey don't touch my radio ina

ngabana kumtise singumndandu mfana uthi laphana ngeke ngaduka laphana manje ngibuka iX yami la ngidlule khona hayi ngeke kanti ngangenwe yini mina manje ngiyambuka hayi ngathi nje ufana nembongolo manje ngiyamcheka khona lapho ngathi usanja nje mangimbuka umuntu lo kanti usukuthandula njani lo bakithi oluvelele uphele kabuhlungu ngakho uthi uyambuka umuntu uvela ungabona nje umuntu ocacile kodwa ngcos bakithi awungeke ngalokho ethi awungeke ngeke awu kuthi awangisiza Jehova ewangisusa kulomuntu lona ngendlela amubi ngayo hawu bakithi kanti mina ngange futhi yabona ke nje sesibona lezi nkinga zokuthiwa kuyahlukwana ngempela ha yila khona qale kungabi iyinkinga ke kodwa ke qale kungabi iyinkinga lowo ukuthi umbuka ngathi imbongolo umbuwahle ya qale kungabi iyinkinga lokho cishe inkinga iqala ekuthenini ngempela qale give one ya qale umtshele ikabhoqa umtshele. Okay, umtshele.

bhonqo kodwa leso ka bhonqo isizwe singa faka isigcivizo isengekho show ukuthi ngempela ngempela ingoba sekunjalo ya ngoba kuyenzeka uthola ukuthi ngempela kuyashintsha ukudle platini nithi nina ngempela ngempela senikiyekile lokho ngoba nishi namhlanje kuhlukana idokofela awukwiqiqiqisasa futhi sesibona wena futhi hayi senikhuluma indaba emalafeka awusiziyabona awusekushintshe manje yandule umbiza ngempongolo izolo zolo lo umbiza ngempongolo ulungisa kanjani lembongolo ya ngiyakunderstanda lokho kodwa lokho othi muzumbuka Ucho na ngeke mina bafethu ngangenwe yini. Hawu mina ngeke mina. Hawu bafethu. Umeza kaneno ngathi ubhekele. Hawu. Isase ukuthanda unjani bakithi lolu vele phela buhlungu kangaka. Yeah, kodwa ke ngicabanga ukuthi siya kuhambisana nezenzo phakathi. Mo kuba nezenzo ezingazinhle. Uvela ube nephunga lomzondo. Isikhathi mzuzu. Yasha mine esele. Sibhekela phakwe ibona leshumi enambili. Khona isibuzo samajobe sokunika izindaba. Angufihli khona. Dear exam, angiphethe ithinto uthando kuphela. Inyanga yabantu abasha phela. Eh, anijabule ngizwe. Eh, anini he?

0: 88.4 FM.
1: Yes, kunjalo ngempela abantu ukuchamela efrishini. Kusho mina kuyisholo le ntate ngizwa lapha ngemuva. Kulungile isikhathi mzuzu lapha ke ngamashumi amabili sikhombisa kubumele ke hora leshumi nambili omsakazo inanda 88.4 FM. Siza kwena ku 88.4 FM. Nomi kanjani ku www.nandafm.co.za. Uyakwazi ukuthi wenze njalo ngane kwethu. Awu wena uma uthume imfene yakho uxhaphaza imfene yakho phela manje wena. Akho mina. Sitho sama X. Noga mapha.

nanzi ingoma laphala ke sitha sama ex kanjalo nokwamaphanga basinge ngiyoma imnandi namhlanje ukuthi hayi hey no khuluma ngemfene la ya khuluma ngemfene ya into ekwazi ukulawuleka le uyakwazi ukuyithatha nje ube yakho mawufuna ube yakho ithume la ufuna ukuyithuma khona kodwa ke ngiqaleke abantu mase bengasahloniphi ke sebekhuluma abantu abadala ukuthi umuntu omdala unemfene bese ke bethi hayi uyamama nje umbuka mhlawumbe uthola ukuthi uma usemkhulile phela usethanda ukuba mdala yaba kasabuke kahle bese athi ha unayo uyabo wonke umuntu unayo wonke umuntu unayo akaba kanjani naye kubeni ukwazi nje ukunzima abo ugibela kulento lena iphakeme ngathi ukho kahle wagibela kwiquantum sawazi ugibela kwemfene awunazodlala nabafana man awunazodlala nabafana man awu sibheke laphana ngegama encane kwehona uyavivo laphana ke samajo mafaluthi no two nomchabisi

0: kuthiwa ngathi ziqome nganye. Ya, so bathi ayibonga ngamabheka. Hayi intombi eqome ngambili. Hey. Mawuqome ngambili, hayi kusho ukuthi amabheka akushalazela. Ya, no, kusho mina kusho insizwe laphana ugqizile kanjalo noSaliwe. Album yakhe enjakele ugqizile. Laphana ke ngithi isihloko sayo sisho njalo sithi ngamabheka. Umsakazo yinanda 8.4 FM. Isikhathi mzuzu laphana ke ishumi nambili mzuzu lapha ke sele. Ngaphambi ukubumba laphana ke nje ihora le lokuqala. Malibumana ke ihora lokuqala nomi kanjani seyidetha ke inkundla bakithi izobe sekhona laphana eMpondlomani kwaZwelonke. Ke ngiye laphana ke ma voice note bakhona labo ke abathi ke abakhulumeke nami namhlanje. Nami ngizokhuluma futhi nabo mabekhuluma nami. Ake ngibone ukuthi ubani okhona nje laphana ke ngikwazi ukuthi ngimthole othi ngibone mangibheka laphana ke intweni zami. Network okay no ngathi konke kuhamba kahle ke ake ngibone ukuthi ubani lo.
1: I love. Oh. Oto. Hamba kahle.
0: Ngikhona futhi kunjani?
1: Yaphila mina. Hayi, kamera mina ngashaka. Ngwala makhulu. Kusabiye. Sathi sizoza ngithi emakhulu zonke. Sola phansi kuba rozosha matiku. Zonke sizowethu. Hayi, nduna zakhona la didini.
0: Mm.
1: Ngayisha leyo Ishelo, leso ngibhala ngabafana bami. Mashumi, ngqongqolo ngqene.
0: Ya, ubalo.
2: Shenkunzi yami, hamba kahle mntu.
0: Khona futhi.
2: Hamba kahle, khuluma noGundu Mshepane lapho amakhova le. Dance show. Eh, Discord vule ngophuza ngophuza sikubona. Enduneni makhova lapho. Enduneni makhova yenzisi, induna futhi yenzisi makhova, induna futhi yenzisi makhova, induna futhi Discord makhova ngifani sana.
0: Fatu. Ngiyakuzwa mina, ubalo.
3: Aweshe lapho basazi bama awusisonke yimo umlamlo wami akwazi ukutumela vodlo phansi enkandla ngithi ayishingoma lapha ayishingoma kolamlalelo hora le akangibonge mina isidudu Jesus lento sathana
0: yazombona lapho sathanda isilenda
4: msemshoshona phela emsazweni but check esibusawusinga mhlawumbe semshoshona but indoda emnyana but indoda enesoke impofu ibhatana athalela msemshoshona nokuba nenkosi yabalalela usithembatha la waphumula la waphumula mthotha mithi check esibusawusinga lapha uhulumeni ebhamshela nesobhuri bapha elibawutshayo bese ngithatha lapha nje ngithatha nje bonke abantu be yabapopopoka ngaphandle le bese ngithatha nje lapha bathi sobra lapha abadlali sethu bese nje bonke ngaphandle kuzo abadlali kuzo ngangqhosiyana adikuthe tenyana inkosi yabalayebe benanda 8.4 msemshosho kuphola kwa msemshosho kodwa kuphola kwa msemshosho kwa ngisi nje matako
5: kuluto aweshe lapho msemshosho hayi sekunjalo sithi nje ayivusa usinga emini bebanye njengenjwayelo hayi sindawonye ohlelweni akuphuthe nduku ehawini hayi thatha zonke nje inkabi neyintombi ayingaziyo ngithi hayi ukhona umthwalo ugamenxa umfo wakhanyile eshowe egcina inhliziyo but hayi ikhanda ngilifihle phansi lapha ya phansi
0: Ya, phansi. Hey, ufuna uqedela Frans. Ya, kulungile. Phile njengwane mfethu, phile mfethu.
6: Ubanilana umshosho. Wakwabani, wakwasbi. Kuphuka lapho sodoba. Ngidinga lona ikhwela lelo lakho Nkosi yami, anginalo. Ingaba ngilihlehlisani. Wena ukhona ke la ehezel mina ngilapha ezikwedamu moyo baba. Yes. Ngilalele nje ngibukela itamu ngihleli ngiqala ufoko ethi umhlele mthunzi ngiyashisa. Asambe sokho bekushaye u-1 sihlukane nami ngiyodlala nezinye iy'ngane danko.
0: Awu le hezemiya kanti ilona damu noma mhlawumbe indawo kuthi isehezemiya ilele ngilaziyo kodwa kulungile isikhathi umzuzu laphana kuyashama isishagalombili asale umzuzu ngaphambi ukubumba laphana ke nje ihora leyo lokuqala awu madoda ngiphethe umuntu omdala njengamanje awu nanga umfo kankipha madoda bathi ugadla mfo wancumane umfo kankipha idlele lo hamba nomjikazi notagela bethini bathina

Yeah, Rubber and Shakedown Show, press record, ya siyabonga kumete. Nanda FM 88.4. Sino cha tulane ratebe. Siyaqhubeka lana sikhuluma ngomsebenzi omuhla wenza incwadi ayibhalayo umfo wethu nezinto ezijulile akhuluma ngazo ezikulezi incwadi ayibhalile njengoba ngisho ukuthi ngizomcela ukuthi ngesinye isikhathi ngicela ukuthi aphinde abuye sesizokhuluma ke ngama topic lawa akuyibona lencwadi le njengoba bekade decolonizer ubuhle ukuthi

0: umfowethu lo ingane leyabo ubambisene nonina wayo yena hoye ukuthi manje abe sekhomba usikhumbuzo ukuthi akufundiswe leyakhe kanti uyise wayo lengane uphi ngoba yena fanele ngabe ukhomba uyise wayo lengane athi faka imali ingane yami ngifuna iyofunda endaweni ethize yena orong kakhulu yena manje ngendlela enza ngayo kushuthi manje udelela umbulelo yabona yena ana umbulelo ukuthi usikhumbuzo amamukele ningane yabo manje usenza kube umthwalo kaSikhumbuzo kanti ingane eyakhe nobabuwayo athi nobabuwayo yena ukuthi cela imali ukufaka ingane kulisa sikole angisathanda ukuthi ifunde ngapha ibona ufanele benze lo discussion bobabili usikhumbuzo njengoba yena ebusiness yakhe ingane noma wayo lapho nje mina msakaze ngiyamthwala wadlala usisi ngiyamthwala kakhulu kwa manje ngazi noma uyena wa udelela umusa kamfowethu ukuthi avume ukuthi ingane ibuye izohlala lapho ebe ekhonise wayesaphila ngendlela enza ngayo akabonke but ke mina ngingathi nje umfowethu lento abakhulume na usisi usisi ahambe ayibuyise ingane okhuluma ngayo ngiyabonga usiphezulu wakamsuthi iseRiverva Hills.
1: Awu danke danke danke makhebo omkhulu engathi ke mhlawumbe kuzomela kusebenza umthetho ukuthi umuntu menengane eyogana ayisale ekhaya ayisale kumalume ukuze sigweme zonke lezi ngxabane ezingenasi isidingo
2: manje awusho makuwukuthi ke umuntu wesilisa unengane yena yakhe
1: uyaphele le yami yasekhaya yimina ubaba wengane
2: so uzo
1: yimina isibongo sami
2: manje kuzowenzeka
1: njani le enekubo nayo engathi noyise ayihambe kubabwayo
2: hayi ba
1: engathi noyise naye

ngiyithule uthethwe kumede kwaphaweni kodwa ngokudala mngani kwashukela emzini wami la ngihlala khona kwamtshana. Mina ke bengazi lutho mayelana noKingson Nala. Kwathi ngelinye ilanga usisi wami wangitshela ukuthi ulalela inongoma FM wathi angiyivule ngalelo langa. Hayi mangivula ngalalela ngezwa abantu bayaphila. Ngenyanga lelandela leyiphelile sasila phejozini sidlulela sibhekelele phezulu esipaka. Sithe ma sidlula sathi hayi mani bagqoke iy'kimba sathiwesisinasi lesithombe engasibona efonini yabo. Sithe ma sisondela hawu badayisa abazalwane zangabe sisayibambezele. Sathenga ngathenga ke mini-fat oil lephungela imnandi. Ngathenga nje ngangilahlela ngisho nje ngasesilisa. Ngangazi noma kuyasebenza noma kusebenzi. Ngakuthenga ngithe ma ngifika ekhaya wathi usisi uyabona le zinto njengoba uyithengile. Ngizokutshela khona kodwa okuningi iyozenzakelela khona ikhona kuzokutshela ukuthi njengamanje enza ini. Ngithe ma ngabe ngifika ekhaya ngathela i-fat oil ngayo imbele egethini enye ngayimbela phakathi nekhaya. Eyizenzeka kwangikwa kungcolile bazalwane. Kwakungcolile. Ngikutshela ukuthi kwamkhwenyana wami wayesebenza eGoli angangazi noma ngumuntu noma ngini. Angangifakeli ngisho imali nje kwakuthi makuyi-Friday mina ngiyabikelwa nje ukuthi vele efonini akatholakali. Ngiyabikelwa nje ukuthi vele uyosingane kahle kahle. Hayi ngithe ma ngenza njalo yeyi zenzeka izinto zenzeka izinto. Kwathi ngaleso sikhathi kwashona ubabomkhulu vele wayegula ke wayegula isikhathi eside washona. Ngaleso sikhathi wafika umkhwenyana wami ngathi ngalithola ithuba nezwa ngathi ngalithola ithuba uthe mayefika ngathi hayi lo ngizomkhombisa. Wathi mayefika ngapheka ngasupha ngageza ngangena kwezami ngathi sivukele imnandi. Wayelokhu engilandela udumo ngoba wayengasangilandeli isithitho sathi sebe isithitho wayengasangibheki kwakungibheka. Wayethi noma ekhona ngikhangani noma ngangimcika noma ngangiyinjani kodwa wayelokhu angilandelile ngithi ngiyekhishini usekhishini ngithi ngikuphi khona la engikhona khona.

ukuthi angenze kanjalo ne anything. Uthe basabiyele emuva wathi eyi yazi mani ngizwa ngiyasaba. Ngizwa nje ngiyasaba ngoba ngibuyele emuva ngoba ngelinye ilanga wake wageja ingozi yemoto. Ngayikhipha ngayikhipha i-face oil ngayikhipha. Ngathi mina hayi ungasabi. Akazange azabuze nokuthi kanti yini lo sangigcoba yona. Akazange azabuze nanokuthi kanti yini lo ngigcoba yona. Ngathi vula izandla ugcobe ugcobe umzimba wakho ugcobe nasebusweni. Akukho ngozi ozoyithola ke kulowo. Wagcoba. Uthe masephuma ahamba yaphandla ngithi siphuma sasiphepha yimi. Ngagcoba i-face oil ezandleni. Ngagcobisa iy'mpahla zakhe ngagcobisa iy'mpahla zakhe. Ngathatha iphungela imnandi ngafuthi isikhwama sakhe sonke. Angithi le nto iyasitshela ukuthi siyenze. Sitshela yiyo angithi. Yabona ngiyaqala ukuyisebenzisa kodwa iyona eyayingitshela ukuthi.

0: Umama ubani futhi usuka kuphi nendaba?
1: Oh mama Tshangase, usuka emfakweni, bengingaboni emehlweni. Kwathethi ke lo dadewethu engihamba naye ke, asize lapha kusomnala, lapha emavalane. Ngase siyeza la kusomnala, ngatshelwa lo dadewethu yena sothenga nala ama products akhona. Wase engithengela eqaleni enginika. Ngathi ngiyathengela mhla ka 31 December. Ngase ngiyaphuza angenzeli imanga kodwa la mehlweni kulele ethu ngwengezi aqala uvuleka amehlo bese ngifuthwa yilo baba lapha nathi ibheke le wangifuthwa lo baba la mehlweni ngawa ngawaphatha ngibangisabona-ke ngibe ngase ngamavuka lapho ngase ngiyabona ngase phinda-ke seshoko lo baba ukuthi yimi ngizophinda ngohlambe ngala aphinde wangihlaba futhi athi angimlandele ngamlandelayo
0: ngathi umlandele uyambona
1: ngiyambona oba kuyajikajika ngamlandela kodwa ekhathi ngingakaboni bengaboni vele nje ngiyayibongela-ke esini somnala kakhulu umama Tshangase lona emkhwakhweni ehlala ngimangela igama lomuzi engihlala kubona ngiyayibongela kakhulu kubaba usomnala
0: musuhlale isikhathi esingakanani ungaboni emehlweni
1: kuqale ngo-2019 lokhu uqala efifala uyabona lokho efifala kancane bethi ushukela ekliniki ngathi naphokani ubambe ngani lo shukela uma kuwushukela bathi ke bona hhayi awubambeki lo shukela kodwa ushukela lokwenza ukuthi ungaboni nami sengiyabonga-ke iy'ngane sezupha

0: Lezi simangaliso zethu lena. Sobona.
1: Enye inkonzo enkulu namhlanje na esithenje ngezwe lelala. Kujwayelekile ukuthi sifike sikhonze nawe kubemlandi. Bishop Duma. Usibusise. Size kuthwaye ususandulele. Usuhambile. Waya ezweni lelala sonke siya kulo masiqeda la. Niyezwa bomlala. Sasesibona ukuthi namhlanje sifuna uqala usuku olusha lokuthi umuntu okade ephila phakathi kwethu simazi. Singazibu ukuthi usuhambile emhlabeni. Niyezwa bomlala. Kodwa ke celebrate nje impilo yakho. Yes, ekade siphila nawe ngayo. Uyabona into engiyithandile elenzile leli qhawe elihambile lethu. Ngibukile amavideo ngathi hayi uyaqala kubona ungcwabo nje. Ungawuthola elaleni kuphela. Ibuhlungu lento ukuthi siphile nawe ungumlala. Uma usuhambile nje, singakusendi nge-memory imnandi. Kodwa ke akhe sibonge kumabhishophu wethu kuqala. Ngokuthi ahamba yosizimasela umndeni wakashezi ngenkathi uhanjele yiqhawe kwesishaya izandla ey'nkulu libandla lithelikhulu. Izandla ey'nkulu bo. Siyazi ukuthi umfihlo wenkosazana yethu wawungesonto. Kodwa nje omlala abanye bayihlwanisa phakathi bayenkonzweni abanye bayaphi. Ukuyophelezela iqhawe lethu. Lonke libalulekile. Ababe senkonzweni, ababe eqhaweni ngokulingana. Ngoba kwakuzoba kubi futhi nasenkonzweni masengasekho umuntu. Kwakuzoba kubi kanti futhi nangale ngesikhathi lapho umndeni usidinga khona. Nabantu nje abahlale bembona umama egqoke ikibhe ehamba bese hawu. Bathi kanti liphi leli sonto lakhe. Ngiyaziqhenya ngani kakhulu baholi bethu ngezwe futhi ukuthi nagijima naya khona nafike wangishuthela umama wangithwala lokho engithumelele nje wangithumelela yonke into phela noma nangincisha ke mina nalikhona lapha ngishona abafazi bami babekhona bangicisha ithombe kodwa ke asibonge kakhulu ukuthi ngicela sizo sincele mabishop wami siwenze nje lo

enaleni konke kuhle bomnala sibingile kakhulu inkosini yethu somnala ngezandla ezinkulu sibingile inkosi namhlanje busuku sikhona ngaphansi kogcobo lakhe sokwamukela sibingile komama sibingelele i-Animal Royal College sibingelele isizwe esingcwele abantu abahle abangathi ngathi baphila impilo ephezulu ngezandla ezinkulu ushayela izandla nje usahlala phansi njengoba ubayede seshilo ukuthi ngizokhulumela izwe lenala funeral pala umasingcwabisana walayikhaya ngiyathemba ukuthi omnala abaningi abaqala ukuzwa ngawo njengoba sebejoyinile kodwa for umuntu mhlampe oqalayo ukuzwa ngawo njengoba besebekile ukuthi umasingcwabisana walayikhaya siyakwazi ukuthi singcwabele kusukela nje u90 rand njengoba sibona kodwa lena ke ka90 rand ikhava for omnala because kuba yedwa wayefuna ukuthi wonke umuntu even if thiwa awusebenzi kodwa uyakwazi ukuafforda umasingcwabisane ngoba initially wayekadenzele thina as omnala njengoba behlele chaza ukuthi indlela esiphila ngayo ihlukile kuyindlela ekuphilwa ngayo la eSouth Africa nezinto esizenzayo so yingakho owethu umngcwabo mangcwatshwa umnala akufani nje neminye umasingcwabisane mhlawumbe okunye lokho esihluke ngakhona ukuthi eminye umasingcwabisane mayifika iyafika lethe umzimba bayakulinda laphayana kuqedwe nje kuhanjwe nje kanjalo but thina as uZulwane Funeral Parlour siyesebenzisane even nama-program directors like for instance kulo mngcwabo lokade sikubona okwasi sinombuso besixoxisana nabobishop ukuthi bishop hayi thina sesenze kangaka asho ubishop ukuthi hayi thina sobeka kanje kanje shuthi ngobani suke engcwatshwa umuntu owumnala okunye futhi ehluke ngakhona bomnala njengoba sizwa nje ubufakazi ngiyathemba ukuthi niyaqala ukuzwa into kanje ukuthi athi umuntu majoni masingcwabisane kodwa agcine senzeka imangalise empilweni yakhe enye into leyo ehluke ngakhona ukuthi awugcini nje ngokuba yimember but ugcobo lenkosi liyakwazi ukuthi likusebenzele ngihleli ngisho ukuthi la ekhaya bakithi kancane ever since nje saqala ngingababalanga nje umama lo waselamuntu ngoba wayekade eyi-client ka-cash kanye nosisinqobile ngambalanga ama-members nje ever since wabakhona umasingcwabisane wethu asawu-3 kuphela adlule nje la agraduate ezweni lenala siyasho ukuthi ubayede noma ujoyinile uyakhulekela mnala ukuthi uqhubeke uphile le mpilo obunala lana so yingakho hle sinikhuthaza ukuthi umuntu abe ingxenye akwazi ukuthi ke ajoyine mhlawumbe uma ukuthi uyadinga nje ukuthola nje mniningwane uzokhona lapho kusizakala etafuleni mhlawumbe nje ngithi ukukhuluma nje kancane ngawo futhi umngcwabo kasesinombuso nje ubaba esho ukuthi hayi wawuhlukile impela wawuhlukile futhi abanye wababona ukuthi abanye baphila nje ngaphandle babe nalento ukuthi sibuke kodwa bagcina futhi nabo sebedance mangena ingoma ngoba kwakulekho kushiwo kuthiwa usisinombuso wayengafuni umuntu okhalayo wayehlala etshelthi nje ungakhali wena umnala qina so yingakho kwinkonzo yakhe kwakuselebratewa impilo yakhe ngoba siyakholela ukuthi umuntu uma esedlulile la emhlabeni uyagraduate ayezweni lenala kwelikamoya inyama kuphele lalayo kodwa umphefumulo niyaqhubeka uyaphila so yingakho inkonzo yakhe yayiyinhle kanjeyana all right nanguba lapha production sebesifakele uyena lapha nosisinombuso kanye naye umama umama BJ uma wakhe hayi umama kusihamba yedwa hayi yabo makhuluma ngomama ongagcini nje ngokukhuluma but oyiphilayo impilo obunala mina ngambona umama khona nje la imoment mina shemandla ngifuna uqamba amanga ngiyaba strong kodwa yabo leya momenti masekwehlika umama ngendlela we-strong akhona wawungafungi ukuthi hhayi nowakwenzekanga lutho kodwa wambona ukuthi lo muntu uyakholelwa kusomnala futhi uyakholelwa kwiy'mfundiso zenkosi so yingakho uyilokhuza inkonzo yakhe yaba yinhle kanjeyana.

reflecta even naye ubuhle bakhe usisi Nombuso. So siyakhuthaza mnalo ukuthi joina lapha kaZonani Flower Parlor nawe uzokwazi ukuthi sifike ngeke ekhaya lakho kodwa manje ngithi sho kanjalo sithi umuntu uyodlula ngoba esekubiza so not manje kepha mase kufikile leso sikhathi sokwazi ukuthi sifike sizokusiza sikududuze silethe imfudumalo sibe nawe kuleso sikhathi leso ongilalele olalele mhlawumbe umlaleli eredweni uyakwazi ukuthi athinte noma ashale number ethi 082 965 3332 iyona inamba ke leyo ozokwazi ukusizakala khona. For more information ngikuphindele 082 965 3332. Siyabonga kakhulu omnala ke besazazoya lapha etafuleni ke beyojoyina enaleni enaleni uba yedwa becela ukuthi ngicele umama ungabe idlala ipromo emakhoba sisacela umama umama BJ ezokhuluma ngaye bakithi usisi Nombuso singashaya izandla nje.

uma umi noNkulunkulu wenaya. Shuka nje. Uthi ngelinye ilanga uthi ubona inkosi igibele isithuthuthu esigijima ngalendlela. Ubona le ndoda emnyama egqoke izinto ezimnyama nayo inenhliziyo embi inodiniwe. Uthi jaha inkosi, kodwa inkosi ngendlela ehamba ngayo uthi yafika ngena endaweni evalelekile but ebo e-transparent kanje kwiglass. Uthi kwavele kwavuleka yangena phakathi inkosi, ingena nabantu inkosi, iyabathatha abantu ngaphandle baletha ngaphakathi. Ithi ma isifika le ayisakwazi ukuthi izongena kephi, ayisakwazi uzongena kephi, kodwa iyabona ngaphakathi kodwa ayikwazi uzongena kephi. Esho uthi lokho kwangimangaza, ngathula iminyaka edlule. Unombuso-ke ngikhuluma ngempilo kaNombuso. Nombuso selapha e-248 ubuya sibuya ku-Natalfield wema. Uthi ngiphupha ngathi lapha kukhona khona i-altar lapha inkosi efika ihlale nesihlalo senkosi. Uthi ngibona kuvuleka ubhavu omkhulu kunamanzi acwebile. Uthi uma ngibuka la manzi uthi ngibizwe igama lami ngisondele ngifakwe kula manzi. Inkosi lapha isifake kula manzi ithi qale ingifake mina kula manzi. Ngase ngithi mina kusuthi into esazoba khona mhlawumbe lelo. Kanti ngempela izoba khona miracle pool. Esuthi ke bomna la kuningi ngeke ngize ngiqede. Ngiyabonga kakhulu. Ngingacela nje ke angifakele ingoma uba makhoba kaNombuso. Ziningi zona ingoma ayibhalile, ikhona enye engiyithanda kakhulu ilapha kwi-USB manje angikwazi ukuthi ngizoyikhipha njani. Imnandi le ngoma iyangibusisa mese eyi icula mese isho le ngoma eyi. Bengicela ukuba makhoba angihlalise ngale ngoma noma yiphi.

0: ikhokhi yonikela ize yofika ibulanga lami lokuthi sengifuna kuyenale ezweni lenalo ngengiyeke ukumkhokhela
1: khona umama ke cala lengivola nami umama khona into ayishilo bomlala la umama khona ayishilo ebengifisa ukuthi ngasala uthi unombuso ngenkathi sezohamba nalolu langa wavuka wabiza zonke imali ofanele ikhokho godusa ivangeli awubanjela
0: yebo nkosi wathi unongibusa ngesikhathi sebambekile impela kodwa ngingaqondi ukuthi ubambeke kakhulu kodwa kubambekile ngithi mhlawumbe usengcono wathi ma sengifuna ukuthi ngikhiphe umnikelo kagodusa ivangeli ngithi lawo uzokhokha malini athi 300 ngithi mna okay imnikeze ifoni yonke into ngithi ngisathi ngibheke lokho ngabona sele challenge ke kakhulu nefoni silahleke phansi esekhipha amehlo ke manje kakhulu ke manje usuthi mhlawumbe wabona ukuthi ngithukile ngabona sebuyisa amehlo kodwa akuzange kuphele isikhathi esingakanani wavele wayezwe lenalo kangangokuthi lo mnikelo nguphethe kufanele ngiwuse kugudusa ivangeli nemnikelo ke ngikhokhe ngibona ukuthi kufanele ngimkhokhele imnikelo yakhe bevele ikhokha
1: ake ngisho lokhu bomlala sifondela mama ngicabanga ukuthi mama akuyona imistake ukuthi kuqale ngalo mbuso ukuthi senze le nkonzo la ekhaya isibone lesihle bengixoxelwa umlalade belapha kufakaza omakhelwane mama into bebeyikhuluma bathi omunye uze wathi hhawu unkulunkulu nje ubengeke mna ngithatha ubonile nje nombuso ingelozi bomlala nifundani la kubalulekile ukuthi uma uphile endaweni bomlala iphile into yakho uphile ubayeke abantu baphile yonke impilo yabo abayiphilayo mama abantu ngeke bayeke ukuphila impilo yabo abathanda ukuyiphila engeyinhle ngoba lakhona usuyakhona kodwa wena iba isibane la ukhona bonala ngizwa umoya wamuthokoza mangezo mama ekhuluma kanje ngoba ningacabanga ukuthi umama wavele wa strong ngakhuluma naye uqeda ukwenzeka mhlambe wahlala naye endlini ama hour umntwana sihambile ungacabanga ukuthi wavelwe emukela nje kodwa wayinika isikhathi ukuthi akhuleke enze konke akufundisiwe la ekhaya kodwa kuphela mase kufika isikhathi sakho bafowethu ngathi noma sengikhuluma nawe umama ngakusasa ngajabula ukumuzwa ukuthi akuseyena lo kade ngikhuluma naye because ngikhumbula nje ucingo lakhe angilongibonela ucingo lo ngakhuluma nomama onto athi ayikhona ucingo lokulungifonela engingalazi lo muntu ongifanele lesikhathi there must be something mina kolwami ucingo aliringi kwakwenzekile nje ngabona futhi wayengafonanga inamba yakhe ngabuyela emva ngathi nje uma ngibuyela emva ngamzethi nombuso ngamuzwa ukuthi noma ngithi ngiyakhuluma ngikhuluma ngedwa ngathi wenzakalani wangitshela wathi unombuso sevele wathula wahamba waya ezweni lenala ngiyabonga kakhulu mama nanokuthi ngesikhathi esinjengalesi ukwazi ukuyimela into yakho inhlonipho ikhulile engenayo ngawe into ebesiyibuka nje awusalele into enzala enkonzweni mhlambe ke umunye angathi uyakhuluma njengoba eyithandela ukukhuluma cha simphethe iyincwadi enzala ekhaya umama uNkulunkulu abusise mama nemshangezandla thina ke lasasonta khona kwakeke kuthiwa kuyobongwa namaqhawe aphiwe lemiqhe kwakushiwa ke izinto ey'njengalezi madoda kithi siyabonga kakhulu bomlala siyakhuthaza ukuthi eh

wenezina ubese kubulisa ngoka wala bana semya hota ase bala ngati kubaliwe bulani masomo kuna ngize ngeye mzamo ndiye lo mzimba wetendela ngeze makomo yo yo aya ngeze kulungu aya ngeze ngikume wa ase bala ngati kubaliwe bulani masomo Una niña se le está moviendo.